Ang kaiko ponte me tona pendo ngurai de kyo yon Mary FM 89.9 nanon te tawano wege pon si te puina rik te menes ma senang o wata kina kon pon te wata wana na kauring ko den chao to wana te sangura ako na kona ni mangare ta ngura me rong rong ni metang ipoken na pe deitan kanan nam katawano me ante tai mo ayon kan ni han re isiko me to wana ra katano atan na no kawaki Ari atangira kinkandina kona ipukin nung ram, nte tawa na wayo.

0: Ah, apa ni orang kena rakyat atau nanti begini orang mana pun tetap orang away. Ah, sana, mawa kita kau meri tanti anu anam kata orang. Ah, saat ini dikin kan ni orang orang respon sih sana, kalau mereka nak kita me datang wow wow tu sangra.
1: Nanti, mana kampana? A word of form. Pataya angkai, yai taya nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Vodafone, yai kaya napakan po. Vodafone, amon tama tiroy na ron sa Samsung, at AU6, nipon at ibubu api meriwaw. Ayay na ba na anakis, ayak ya po na?
2: Yan kami po na nga kive na din ng Samsung.
1: Payara ka na kive na ko, akawari ginanom na iyo. AU7, ako bubu at ipi meriwaw po ng kay. Apun po na roy, wabubu ni mabi meriwaw. Kuwaran nan, temoto i 14 at tepupu at tepi merwaywa ZTE 835 tepupu at tepi merwaywa po nang kay kuwaran na penan, tenubi avi 70 at wabupu at tara po nang kay o po na roy, punung wabupu at tepi merwaywa tenubi at tepi 80 max wabupu at tepi merwaywa po nang kay o po na roy may maina wabupu at tepi merwaywa
2: anaya anaya, ngayon mo ang teka nga nga mwota phone na niki show me poko. Eh, wapupu wapu imeruwa wa tetara pona. Angkai, ya pupu kita wana kon wapupu wapu imeruwa wa. Tablet ay kata roi na nipeira ay kata Samsung Tab A9. O ya pun pupu kita wana kon tini pupu wani mea pimeruwa wa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay si pupu wapu imeruwa wa. O nipupu kita wana, nipupu kita wana kon o nipupu wani mea pui tetara. Kapu angkai wawa de Samsung A07, o inareki rom, tini mea pui nipresent de paka nipu yon na mkau wawa antaripon. At the AO7. Irarike nane a my phone at the 17 na kaki nanako. O tapio wari kita repon ay kata uroi nanon peira. Po pa ingay, pa yeke o kyo kita ina.

0: yanaga yakhani mangari khona vetaintaga vusibasini ngee
1: eyangini ilioni kanti jora kjera
0: aiko khongora ara samangangora patirati yakhanti botoni yango ivukintaga vusibasini teririkiyei
2: En yon ga waina ni mianga waki taka wo wan round ni kapus pasin ibukin chora ke de trakoma ari bun nora kin te meta ot escape is ke te meningo me na poto ni yango teriri ke yo e ga ngai te ga na pai nora kin kai ibukin isa ke ni kunim o meru rungini metan

0: kay. Puncho ko we nang nalaki, anakabus pa sin tiyo norak. Iyang ni, o takapus pa sin nani na iya. Mende tapo ng mapuri, arieta bi maorakin te meta ede trakoma, awarakin te kun ede skapis.
1: Eka meto ati buta ki bukin te meuri akatoki orak, penang mga tauro ng wakin anakapus pa sin yon, awarakin te meta ede trakoma, awarakin te kun ede skapis, kitemen nyo mo, inanoni mei diririk ya iyo. Tepupusi ya mi bubu ke wami buto kano koyenis, kano kaos ya na miyaus, bukin kabutakin pasin na ikay.

Kubun nungungura yon meori FMA jinan pun nain na wanda pakan tayo yu o amtain kai awara iti minis min wogo. Na mga tauroin kanin data kanwan nungura, mayam katanwata aliyatang irakin ako na, pagini kanwan ng pakan tayo yu.

nakoia nasina awasipuna ikuria anifarita Simeon me boom ati maruia pon nasina ropata ani marais pon nasina ani musimen ai meki maruia yosteria tarina yon Christmas Island mepuna ai purera yoni sipuna na yare irei yon PC ani rose ropata Elisa Allen taroi toromon osiromita roes nan nasina inusiran sutai mepum roes nisiwa mepum taye yosteria ani samenda mepum temete o temare paraniko yamerika asota ke teririak aitsuvalu ane irin mepum ulisese neinomi takanine ikrismas o kawung mepum neitenene ipc neiteraumeme isinata me tarim o manem yoni makin o aipunnan nako nasina me sipuna o ayana usuni kapeni me irun tamena ai yoni isinata popure o sinana ani teraumeme genroi king yoni mayana makin o putaritari o anausu puna ani simiata Meirontamena. Aete pupu o sinana. Ani musimen yoni makin. O putaritari. O tausu ni kapeni yon taro. Sikosa me tenono kawaki ni musirawan te maane. Te tari. Te karo. Te sipu. O ai takainape a tangiraki. A simion yoni. Ni karangainan takapung wapui me towana. Ni mei wawatanga wapui me onowo. Pugini metena yapuni koro orakina. Rapatana eveni ni mienga yana sina. Ani soroi. Simeon meapuna ai isinipeu tokanikai. Ikana ipikinipeu. Ena taunaki rapatana ntakani meapungu wapui mea uwa ni mei. Uwa tanga wapui mea onowa. Ntia watepuina ntinga apung. Kopesin rapatamera namtopa na koira. Au poutoka akira na kontereirei. Sitangiriko papa Simeon Yohani. O atakatanwata ya pundako meiro unpuna. Suku imina metangirana. Simeata Simeon. O ayo tukuna riatangiraki pa hiri antakatanwata nanokawaka hiyo. That is hand.

Minimino ram ni kunam tokoranan. Grandpa, ayah kara kuero lang naratay na wanti tupakan tayo yu. Ay pun si tipi minimawari kiti miniso ay nangitira. Wawa nung ram yu ni mawari FM 89.9. Ay aritira na ko kanwan ng pakan tayo may kanye. Nati may tuang kanye ng daisy ko may punam. Ay ka na kunan na ganiko kakuriyam nung ram yu ni mawari FM 89.9. May tapi wawa na ko am kong raki apapukutoka kanwan ng ram. Nawan nam pakantay yo dari tangka na kanon ng ram me kunam tokoran ayo me iron Brian Adam, please forgive me.

0: yanaga yakhani mangari khona vetha intaka vusipaseni ki
1: yengini yoni kanje jora jera
0: aika khongora ara samanga ngora patirati yakante poteni yango ibukinta vusipaseni teriri ki ai
2: eng yon ga wainan mianga wa ki taka wo wan round ka bus pasin ibukin chora ke de truck wo ma ari bun ora kin te meta ot escape is ke te men ngo ngo me na po toni yango teriri ke yo e ga ngai te ga na pai na ora kin kai ibukini sakini kunim o meru rungini metan

0: Igo, takabos pa si nero ko tiyakin na. Ariyan ang nimais tiyakakin na. Ang airang nipis saro nagi.
1: Nangabiasin ko yaro na. Airo airo ira biya pundang ni maya tata roi. Paston nga nga nga nga nga nga nga
2: Ibuginda do kwante trakoma, yai wowo pa inoraki, ai kana ka bunga naki, pato wana, te te tru cycling, e te pa inwa imeta, ariana bunsi yanga na katei, a kiasiba bungiaki, nakon onowa tena makaina, taka wowa, punte pasin netiran, e te citromycin, ariana anganaki, a kemendo nowa na makaina, nakon a keyani suwa teririki, o te pasin, e te citromycin, ariana pun nanganaki, a tei, a kemeni suwa teririki nweraki.
3: Ibukin tato kwan te escapees. O yei wawa pa inoraki ay kanakapunga naki. Pati biometrin cream, kete cream. Ayyo ana siyang anaka tei. Ake menu wawa na makaina. Nakon wawa tiririki. Piko uko. O meta ay kabro. O watoka yon te pasin e te warfarin. O yo meta ay ka yei oraki ya. O nek pona meki. Taka wawa pon te pasin. O wana anaki teroro. Are menu wawa tapun tiririki. Nikaruko te kara. Ana biya iriaki maisin na ya pasin. Nakon na pakiya.

0: Culture on the Mix.
1: Ya, Naray. Kamasan mo mo tayo kan din kaysa may may na.
2: Ya, kay si Swain Gil. Kamasan mo mo may may na.
3: Kaya mo mo ilo niya, Missy. Hindi sila rin ko na, no? Iso lang niya rin class 2.
2: Ya, ngayon niyo. Tinati pa yan pa ngayon. Kaya si Swain mo mo may may na. Kung kapara-para pa tira.
1: Ya, ngayon na kay kampun na iso. Ibo, kiki. Ayun, kay towa na na service de Vodafone. Kaya kukunan ko rin ang payment sila na nun na mobile.
2: Yani ko kawa, o ka nga aro na.
1: Tiran daisy, hindi no, o nang tauroy, bukin kayo na nung nang pupay.
3: Eh, baka yan na rin yung unimi si kiriligi ngay na. Pagkata ko eh, hindi ka rin naman na rin din beisa.
2: O hindi, temani ang kayo na nung aki ay.
1: Hindi ang aki at temani, eh nakapunga na aki, ipon siya ang tarepon na tayo bukin ng pupay.
4: Kawara na kang the Vodafone, kaya tarepon niya.
5: 100!
4: Ibukin ang sign up. Together we can.
5: Vodafone, kinumas!
6: Ayo orang karawanan, karua anak tempesan tepung na dahay.
1: Itawain ka yon taribon at ito na ang Android.
2: Nakon the Play Store ng taribon, nakon search M-Pesa Kiribes o download.
6: Ay kaya amra ka, rinanon ng M-Pesa, o karawan po pa yun na rinanon ng M-Pesa account, o na na kayo rin, tenin na 1%.
1: Tepangan ni po yon tayo ang taribon, o pahin na ko tayo taribon ni Mangan Vodafone.
6: Itaisi, irangin na no, o ikunahan ni po po ni Kapernia, e warinikin lang po pa yun. Ibukin lang ka na tata. Opo kam, teleponiya, tawana akya.
1: Kinisit yon on a Facebook page, Vodafone.
6: Uri nga kiyari ko kumakuri. Kalki ammanin na kumakuri. Ammanin ni kara, aw ammanin mo. Anakon ng M-Pesa account. Ay nakunahan na kayroong the bonus at...
4: Tinebita tara, nsisitete.
6: Kalini kong tembesa ang temuantay ay narikik.
1: Tebuy na kanon ng tarepon, nsisitete.
2: Karina ang foam ibugin temanin na kimakuri na kong temuaysa.
1: Ay narikikirom, tebuy na tetara kanon ng tarepon, nsisitete.
2: Tebuy na tetara kana ammanin na kimakuri erin yan ang tarepon nampa ke ang M-Pesa account. May kanli arin ako na andikike kanon ngam. Tereperepe!
5: Kalini kong kain tembesa, ipesi, ibero, ay naitakan wang.
4: M-Pesa,
1: Ponansa! Iwagi mente tapes na kong dehonokong. Karini kong ka M-Pesa, o narikidong bonusin ng recharge, naroon niya yung sikay.
6: Uwan tara na kontinuwa tara, detapo up-up, eto kitay na ang tepong ina. Unawan tara, detapo up-up,
1: tabo ka,
6: eto kitay na ang mga kong. Tepoy na tara, na kontepoy na tungan sa tara, trigo hap! Eto kitay na, inunod ni mepong. Awa po ito tara, defo! Ato kitay na, inanon isipong. O titinig yung tara, nakontinig ako yung tara, the fight up. What pang bang? Uring yan, ito kitay na inanon, tepoy na tepong.

0: 你心的我的风
1: 呀，你说我也能把面对给他心的我的风
2: 呀，你
0: 我今天呢，我可以给他们心给我的风，
2: 把你跟我呢还得过啥啊，姐妈你
3: 我让他这里我的风呢心马人类我让他我的风
4: 可我让他也能说我的风你不听过吗，也就就在那吧，我的心在转这面呢我的风
3: 在那，你心的是个人，心的是个人。Isin, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Wodafone. Alip ko makain na ngayon. Kaya telefoni at number F. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng Dorazon. Yan ang kay Te Isin.
2: Pag matayang kay Ero Te Isin yun na tere kipes. Ibigin po kami kawaran Mangan Wodafone na kaya kamakain na ngayon. Kaya telefoni niya. Gawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng Dorazon.
3: Kapwa ang tanasin kay Anori na po rin ka na drive rin. Kung naman ka na kapwa ka naman ng tanasin ng demofa. Men, start with a one hour to go. Yan broadband data gift to.
0: Katayang kay
3: Wodafone. Together we

0: 밤낮에 나뉘며 우리 시분디마도 하나 간다 우러인 가르고 이치비인하고 야놈이 야우시 부겸코에 아래 임매매드는 놈 미칸농옹으라 아오니마 따꾸니 빠이까 아리비 나빠 매기리베스 저 나베 아오이 띠비띠비기
1: 본띠비비띠 야로나 Papun CM screen na natawroy ni Mengam. Pusi ka pa ka at ipupat itaray po kinikarawan ng TV. Ako ko na nabe nuri pa ikari kin nabe may. Tipitipiki o tiyon nabe.
0: Saksi ngayon me, am tiyano at kiriwan TV. E punti ima to nabe nakabataku kung kanuan na nausin tay giripas are kakarawaki. Nungarawan nabe may, tipitipiki o tiyon nabe. E punday sina ko nabe ang kain tayo na are itira ni suwan tumon tayo liki o tiyaw rawan di tayo liki. Tiyaway suwan tumon ng apong, tipi me wawan tawano away tiyaw awan.
1: Auringa, ngkai ya wahan dungan na nakapi may suan ni nome tapa may kiribes. Au am kiriwan TV ya na mengaroni ko na pentetayan ni ko angurai ko. Au ni kameta kuku ni pai ikariki. Ni kanwan na na program toko mete ni kai nome ta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampanan ako. Si tauro ni na pina busumai. Ami katana wata ake ina kuna nungurai ake oni meta kukina ki yon te TV na koya tibota nome ta.
1: Ongkoye ere kukainanua tira vere vena mpuotaki, sita uroi nepe nikoroi ya nakon nere kutangiria me puona ee metiroi.
0: Saksi ngay yane menkami ministries o NGOs, sita uroi nepe nlaiva mipuotaki, ee pupura nika sewataki ya metakua kinana, yon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri ngariki, are menika pakaan puon karukuan nam TV ya nmuyenga mette pupua tetara, o yariki nepe nakoim de VIP ke te pakanipu ibuki nampupa into sin trading.
0: Taita para, ibukin nang kanimea tata, ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akea, nimeuwa taforo akea, nimeuwa wawwa. Ne itaki merongorongwa ikapuu, ipun katamearua, amatata yon paye kariki. O, nika mingaroiko, nika tuapung. Men, Kiriwan TV.

Wara songra am tain kai awar oi timinis minte nu aki a ukan tane ba yapuni para roi tire ire na wan pakan tai yu kai ere ai murari ki na koim kwe te te tribe ki ngko ere kongra yon pe am ni mamana na wan ti te pakan tai yu te ran ki ere ki ne pe ko na ne pe ndi kem ipo pok tok tana na ko ya tain tire ire ha wan mon tai do kira yau si man te te pongki kai se tai pe nang mai si takanga ngan tai kai Hari ki atain tiri ni pun kau pain na pera ekri pas na kon tai kanar ko. Sina kai na kon ni sana ya tsuin me kuna na tokorana yu.

0: 밤낮에 나뉘며 우리 지분대면도 하나 반 떠오르인 거라고 지휘인하고 야놈이 아우씨 부경구에 아래 맴에드는 놈 니깐 농공으로라 아우니면 딱구니 빠이 가리기 나쁜 매기리바스 저 나베 어이 띠비띠비기
1: 본띠비비띠 야로나 Papun CM screen na natawroy ng mayangam. Pusika pa ka at ipupatataray po kinikarukan ng TV. Ako ko na nabe nuri pa ikarikin na pa may. Tipitipiki o tiyo nabe.
0: Saksi ngayon na ang tiyano at kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku kung kanuan na naos in tigiripas are kakarawaki. Nungarokon na pa may tipitipiki o tiyo nabe. E punti sina ko na pang kayintay na are itira ni suwan tamon tayriki o tiyo rawan tayriki. Tiyo ay suwan tamon ng apong tipi mawuan tawano away tiyo awan.
1: Auringa, ngai ya wakan dungan na nakapu may suan ni nome tapa may kiribes. Awam kiriwan TV ene mengaroni ko na pentetayan ni ko ang urai ko. O ni kameta kuku ni pai ikariki. Ni kanuan na na program to komete ni kai nome ta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pinabusumay. Ami katanwata ake inakunan ng urai ake o ni metako kinaki yon te TV na koya tibotan nome ta.
1: Ang kuya ay rekukay na nwa tirevereve ng buotaki. Si tauroy na penikoroy ay nakon na rekutangiliya na puna ay metiroy.
0: Saksi na yan naman kami ministries o NGOs. Si tauroy na penlive ang ipotaki. Ay pupura na kasi wataki ang matakwakinana. Iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ang karukuan ng TV yan mo yung nga metipupuwa titara. O ay riki na penakoyim de VIP kitipakani po ibukin ng pupa into sin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isuwa tenungwa akea, akea, awawanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, nimewa taporo akea, nimewa wawa. Ya itaki merongono wa ikapu, ipun katamearwa, amajata yon pa ikariki, on kamingaroiko ni katuapung. Men, kiriwan, tini.

0: 姐安检赔三百买呢。
1: 呀，还是说你赔三百我没买呢。
2: 哎呀，妈妈有年没事，你直接点过来嘛。你说你还老了，你可是土。
1: 呀，我呀，你要进来就赔呀，你赔呀，你说有我没买呢，我个巴拉巴拉巴结啦。
0: 呀，我呀，那还敢不能说？我给给，哎呦，我该多晚了？那 service 的 Vodafone， 哎，我那个老板被面子里那能那么包。
1: 야니고와와어가나알아나
0: 이런데있지이내노어낸다고로이보긴가이나놈남보빠이
2: 에바이안내는데요로니미시기리리기가이나아따고왜예가리놈말내는진베이사
1: 어이니때마니아가이나놈아기예이
0: 이양아기때마니에나가보가나아기이분시암따레보나다이보긴남보빠이
3: 가와라나함다워다폰게따레보니야
4: 100
3: 이보긴남사이나
4: Together we can 워다폰기르마스Ringa, ayu warin karawan. Karua anek tempesan tepom na tehei.
0: Itawro inga yon taribon aki denan Android.
1: Nakon the Play Store nam taribon, nakon search mpesa kiribes o download.
2: Aki amdaka, hinanon nempesa, akarawa ang bupay na ben, hinanon nempesa account, ona na kayo rom, tere na 1%.
0: Tepangan ni po yon tayan taribon, o palin na ko de taribon ni mangan Vodafone.
2: Itpesi, irani na no, o yakuna ni po po ni kapere niya, eh warinikin ng bupay. Ibukin ng kanilatata. Pukam teleponia tawana akia akia
0: ke message yon ana Facebook page Vodafone
2: uringan kia rekwa kumakuri kanakia ammane na kumakuri ammane nikara awa ammane na mawpu anakon na mempesa account anakon na andake ilom the bonus app
3: tenebwita tara nsite tete
2: kanikon tempesa antemuantay anareke
0: tebwina kanwa nam tarepon nsite tete
1: kanina mfomi bukin temane na kumakuri nakon temuaisa
0: Oenarik irom, tebuina tetara kanwan nam tarepon, nsi tete.
1: Tebuina tetara kana amman enak makuri erin yan nam tarepon nampa ke ammempesa accounts. Meikani arena kona andek ike kanwan ham, terepe.
4: Kani kong kain tempesa, epesi, emeno, oyen takanwan. Empesa, panansa.
0: Eva kimi mente papes na kon de kon ko. Karini kongai dembesa o enare kei bonese nam recharge narun ne ayo sikai.
2: O tara na kon tenu o tara de tapo up up ato ki taina nte ko gina. O no o tara de top up up up
0: tapo wa
2: ato ki taina nwa ko. Te pina tara na kon te pina to wana te tara. Three go up ato ki taina inono ni me ko. Au wa pui te tara te four. Ato ki taina inono ni isiko. O te tene kuintara, na kon tene me kuintara, te fight up. What time bang? Urhinga, eto ki taina inono te fuina te bong.

0: Kamu nga tayo nalimauli. Si Bundi magawa na pantauro yung karugoy TV na ko. Yan na may ausi pagyong kwe ari imemete na nung ni kan nung ngura ako ni matakuni pa ay kariki na pamagini bas tiyo nabe ako ay tipitipiki.
1: Kung tipipiti aro na, papun siyam screen na natauro yung mayangam. Pusika pa kate pupate taray po kini karugoy ng TV ako kuna na pa nuri pa ay kariki na pamay tipitipiki o tiyo nabe.
0: Saksi ngayon eh, ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku ko ni kanuwan na nausin tegiri bas ari kakorowaki. Nungono kong napa may tipitipiki o tiyo nata, e punday sina ko na pang kayintay na ari itirani suwan tamon tayriki o tiyo rawan tayriki. Tiyo ay suwan tamon ng apong, tipi mawuan tawano away tiyawa awan.
1: O ringa, ang kaya wakaan kung ano nakapi may suwan ni nome tapa may kiripes. O am kiriwan TV ene mga roni ko na pentatayan ni ko ang uray ko. Oni kami takuko ni pai ikariki ni kanwan na program to komete ni kaino ameta.
0: Aum kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pinabas mai. Ani katanwata ake ina kuna nung raya ke oni metako kinaki yon te TV na koya tubota na ameta.
1: Ang kuye ere ko kaino nwa tere vere ven nam buotaki si tauroi na pini karoya na kon nere ko tangigia me puona ay metiroi.
0: Saksi na yan ng kami ministries o NGOs si tauroi na pini live ni buotaki. Ay pupura ng kasi wataki ya matakwa kinana iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ni karukwan ng TV yan mo yunga mette pupua tatara. O ya riki na pina koi mte VIP kete pakani po ibukin ng pupa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kayo. Isu wa tenung wakea, akea awawanung wa tenung watawana. Ke isu wa tenung wakea, nimeu wa taporo wakea, nimeu wa wawa. Deitaki merongorong ay kapu. Ipun katemerwa ang matatayon pa ikarik on kami ngaroy ko ni katuapong Men Kiriwan TV.

0: yanaga yakhani mangari khona betainta ga busipaseni ke
1: eyeng ni ejoni kanje jora jara
0: aiko khongora ara samanga ngora patirati yakante botani yango ibukinta ga busipaseni teriri ke
2: eng yon ga wainani mianga ba ki ta ga wo one round ni ga bus pasin ibukin chora ke de trakoma ari bun ora kin te meta ot escape is ke te meni ngo ne na po toni yango teriri ke yo e ga ngai te ga na pai na ora kin kai ibukini sakini kunim o meru rungini metam

0: ma yai wo wo pai nora ki ai kana ka bonga na ki pato wana te te tru cycling e te pai nwai meta ari na bon si yanga na ka te ai a ki asba bunya ki na kon ono wa te na makaina taka wo wa pon te pasin na te ran e te acetromycin ari na ngana ki a ke mendo no wa na makaina na kon a ke yani su wa te ririki o te pasin e te acetromycin ari na pon ngana ki a te ai a ke meni su wa te ririki nwa era ki
1: ibugin da tawon da ske bis aye wo wa bai nora ki ai kana ka bunga na ki pa te beme trin cream ke te cream ayo na si nga na ka te a ke men wo wa na makaina na kon wo wa te ri ki piko ko a meta ka bro a wa to ga yon te pasin at the warfin o yo meta ai ka ye yo ra ki ya on na kona me ki ta ga wo wa pon te pasin o wa na nga ki te ro are men wo wa ta bun te ri ki ni ga ro ko te gara ana pe ai ri ki mai sin na ya pasin na kon na pa ki ya.

0: Kanga yak yuta roy. Yerang ka yakani ka buta ki pasin nai kai. Ai bun ko kurura di tsogoma. Para kin te meta di skibis edimen ni ngongo. Yenang ni minu atu.
1: Sinang na wata irum. Wak yuta na run na ora kai kai. Kakawong roy. Wakuangan ni metata. Antuk yam na nawo.
2: Inariani metata. Pati trokoma ki ora kin temeta, peti skipis ki temen ningungu, pun nora kai karangin nevevi, o si te pu warun neveya, narun te boga ni pai, ki te kunikai me eyei rouna menin te ora kin, narun te tara, te kaaviri, pai ni mesu awa amai siriki. Te mehan te tapu epe susu, ki eravata ometa yai. O waitau tauan te ometa, eyei rouna menin nora kai kai. Mekoa korona, pati trokoma, eve mentie nangu, nkana esikura metan tio ameta, egia irouna meninte trokoma. Hoa ye menga kwa sana kwa nte menna.

Kuna meuri riki inko ya kote ime toa nungura ya wanipanani meuri FM 89.9 na wantipakanta yeyo. Awa mta inkai wapuiro ai meruai wati minis na kondi mewa. Nungura ya wanimeuri FM 89.9. Nipon rai ni mewa na mga tauroa ingandia ndaisiko me tiru nikarikiru kono me nipanani kiripes. Ibukin nungura na mdungurungan kiripes. Nungurungan na pembe kiripes o. Tipitipiki me chon na peri ya tauroa ime tiru nikarikiru kono me nipanani kiripes. Me ditai yo na mga data riki kanwa nongram me am katanwata. Adi atangira kina kona ipukin nongram de pakantai yo.

na koya nasina osipuna ikoria neifarita Simeon mebum ati maruya pun nasina ropata ani maris pun nasina ani musimen aimeki maruya yosteria tarina yon Christmas Island mepuna ai purera yoni sipuna nayare ire yon PC nei rose ropata elisa Allen taroi toromon o siromita roes nan nasina inusiran ai sutai mepum roes nei siwa mepum taye yosteria ani semenda mepum temete o tama o temare paraniko i America sutake teririaki ichuvalu aneirin mepum ulisese neinomi takanini i Christmas o kawongo mepum niteneni ipisi neitera umeme isinata me tarim o manim yon makin o ipunnan nako nasina mesipuna o yana usuni kapeni me irom tamena ai gewane isinata popure o sinana ani tera umeme yen roi king yon mayana makin o putaritari o ana usupuna ani simiata me irom tamena ai tepopu o sinana ani musimen yoni makin o putaritari ho te usu ni kapene yon taro sikosa me tenono kawaki ni musirawan temane tetari tekaro tesipu ho itakai nape he tangiraki he simion yoni ni karanga inan takapung wapi me towana ni mei wawatanga wapi me onowo Pukini metena ya punikoro arakina. Kapatana, evene ni miengaya nasina. Ene isoroi Simeon, mepuna e isinipeu, tokanikai, ikana ipikinipeu. Ena tauna kirapatana ntakanimepung, wapime uwa ni mei, uwa tanga, wapime onowa. Ntia watepuinan, nte ingapung. Kopesi nrapatamera na mtopa na koira. Opo utokakira na kontereirei. Sitangiriko papa Simeon Yohane. Takatanwata yanaku me iron puna he suku imina me tangirana. Simeata Simeon. Awa yu tukuna ria tangiraki pa hirian takatanwata nanukawa kayo. Grandpa.

0: mewa. E tako te rongorongo me iroun ai Commissioner Chrissy Barrett, pa ia i te pui mai sua te tan te drug, e ta proroko e pun nangina te cocaine, e ia santaua ki roi a Braceman na pentepitipi ki te peua, o pun ta antararua te on nape min sanware. E tako pa mai sin te drug, e ia santaua ki na pentepitipi ki te ririki e na ko pun awa te smari ono wa te tan. E tako Barrett pa angin te drug, e ta proroko ari ia san karokoa ki, Tina nun te pete peke angi na apuntake tena ki iai te maake te yon Australia. Awaan ne pukina iai tapenda na pota ki ni Braceman Australia pa iriai ni makuri korakora pa ena kire ki anganda yon draka kane nroko yon Australia. E takuri ki pa esa pende pete peke ni pupusi ya ni pupuka Australia yon te kanganga e tapende kira ki ai. Onnung raam rongrongon na penna on nape. E korakora kai tarakin sainan tata yeeng kai e kawara ki roi e taani kai riiti na penti on naape a ke tarakine pe pa arangini kaupa yo ne korakora ia taani puaka. Puni mei miin rokon naona kon te perestens mei Amerika e taono Trump mei sainani kai spona me perestens Xi Jinping. O ira pongi miina o ia mangaruko na perestens te pe rusa. E Vladimir Putin ni karuko na pe yon Beijing ni meruro na pe me te perestens mei sainan. Iyo sena pe ikai pa eta pendikira ki yo ni kakava ki sainan te on naape. O ni kosa na pe Xi Jinping, pa eta roi saina, deita ki mea hape ni ka peni, o nakia, e na katani ana. Iosu na pe meni kavaran saina aika ipa, e korakura ka upain saina, o ikinaki na pe korakuran anawakin tauteaka o ni kairiri, o arun deita ki na tamerua me angin apente o nape. Eta ku BBC, pa apun kakakuru pukin roko ya Amerika o Rusa, yon saina, o ni ka nimeruru me perestens Xi Jinping. Ata kutani ka mete pai pa pukin rokon Trump yon Beijing, pa ena kata me aru ari ta kina me saina. Ena me roro akina arun ayaka yangatua yon te waki ni yokini pai, awa itara ruan te raun te onnape. Rusa, epone kate ime tuane peri ta kina me saina, nga ia korakura ro ta kini kaupai na pena, nana buaka ari koroye yon Ukraine, me anakatua apen Europe, on tara saina pa ngaya ena konani pokia inanun nana taini ka anganga. Saina, puninga ye te kapeni ni pupura na yoki ni pai, ni kaupain rusa e te pa, o te oira. Oko punti meto nungura na koni panangani kripes, a kanye to kin rongurongo pukin nungura am, a ke asari kin katawra waki, menda na rungu ni kariki rongurongo panangani kripes.
1: Kwa tai he mga wakina pe ang kaipus maya ni po me ipukin ta katoka meter ang teririki ayo buwa te nga wopi maonoa. Na koi mi me tanungi naro po taki naine anantapo ni makuri te tau teaka kirakan na pe makoro. Po taki aki aki mena yang te tau teaka. KCCI o business me kampana awai punte po tan noa metani ka pene. E kukuri ni katanua tae ka yan office de perestens pa ye mga kau kaipus maya ni po me ipukin ta katoka meter ang teririki ayo buwa te nga wopi maonoa. Re waki men wopi maiswan ne peri oe en natuki ni mea wansuun wa watenga wapi maanuwa. Ibuki ni mea harina nuwaya iroon toko misin. Ikakawa ki karina kinna mpome ibuki njiwameta e kwa taia pa yeya na makuri e sani koroye e kakawa ki ibuki na pera kiribes pa ya nakatukaki ya na metera nte sura ya yu. Tiwameta yu enariki patipenda ni katoto na koya ratei mererun rikira ki ibuki ni kaira ni mea wia nakon eroirei, nakon tai aika anaruku. O waika ika inipeire, ibukin te katoka metera. To wanapun anatoka peskiribes. Ari eka ines me anganakia aika atape angaki arunikinakia yon kiribes. Ibukin ika kandatun kururoin me teimeenin na yamakuri nika iriri. Eka rikirakia turunipaini kiribes me anapota naameta. O nika rahakinakini kiribes nti omnape. Uwa uapun na nakamuamua kiribes. O wayu ari anangana kiwameta ika asa nika roimu yokuwaya ntiaru. Ari irangin na kuroin te tai e me ni bukin na pota no me te kiripes rona ki me te re pahau ni kai iri ni kiripes o te me ro na yama kuri ari na khairi i ai kan kiripes si bukin ta pekan ri ki kiripes me khaturu ni pai yana te nua pon na kai pa nga ki ni kuri ya kiripes o we hei ari ana nga na ki ya yo me tai ka kharo te ma kuri ni kuri ya e eli ana ko o ne ki tabe me khapu ni pai ni me awia ni pukia o ni ka me awia na ki ari ken ta kha nga ana nga na ki na pe na ki ya kharo i ma kuri aika ari ana ko ni ka kei po nga na ni me awia Ibukin katime tuam te ram te kawa o wai te pota nameta. Te kawa pon putu kantoro ni paini kiripes. Anangana ki wameta ki asa ni puka kata meruan atongan nara ni kiripes. Ki ni puka kana kurawan na nawaki kiripes ibukia kaina. Na yakona pai eri anakon rebe kawia on na yatatai ni kiripes naron te rebe kawano toto te maye te katima niepe kiti aus. Tukuru penna o rebe kawani kiripes rikita peua o wai rebe kawai kapu. Te kani meua. Roiroin rakan temakuri. Oyu ore anapundang ana kiya yometa kiya no roiroin merakan ne yamakuri ibukin to pani kainanun to potan no ameta. O te hono wa pun kan kina yen te peku maga me te hohoni meki. Ki anana ki ameta ki asan na ngana no iya. Zero e ukuro roi bukini kati me to anna ko roin. O rikira kini ka upain te potan no ameta. Na kiya kanta ni ngani poya. Inanun te men ne wapuike era kariki teririki. Ngayaren kana kukani karikia ampuome. O puome ni pupusi ya punipene ni kona andike na peiro ya kaunsira me yo annape. Niko take me anopis te linix yo an Christmas. Ki anopis te peristens ipairiki. Ibukin gan karina kin ami puome ni pupusi. Ibukimi kaunsira yo annape. O kama pusi ya ki. Pagama karini ami puome na anopis te opi. O ibukimi kan Christmas te rain o tapo eran. Kama pusi ya ki pagama karini ami puome na anopis te linix. Ibukin rongorongo na epanin ore taki mea nopis te perestensi yon nampan dare poon isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mea wakia uwa towana towana awa towana. Ken nora na Facebook page are toka yei kaparaparahana.

Ay, pun ti meto na pa ni mawatirai ni bukim ko ero ko kan nga param ka tikirai na wanti ti pakanta yo men si yorian na ranam pantare bonari suan mi awakia ta poro wo wa wa suan mi awakia.

0: tara na ye ite te ire men ro kanara tare pon ta ye yo ke sina ke no komo na kon ara sponsor bikin no ara mi na sama nga ke na ko na kon sira ki mi na
1: kani gi pes mei makin meuri kani gi pes mei makin na korre jono ndai na tawaki na panta e pero ma dina kon namne me wa ke ente wi ka yo men te pota ki bugin te meuri a ko to gi ora ki ni manga na ari ta bi me te ora ki ati HIV yon na pera a ki pes e ka me to ata pota ki bugin te meuri jono na pa ki te WHO pa te HIV ngai an kai to wana mei po kon ora ki ari eri gi pa ana te pe yana pota ki te meuri jono na pa e ka tau tau wakipa e na kun te maisa e apu i mea ua te simare to wana te milion maisi an kai ai ka asa ni po mea ui amen te oreka yu o e na kun apu i te simare wanua te milion maisi an kai ai ka ati ime to wani mea ka me te oreki ai yu nda penin uo tanga wapu i mea ua te HIV e rota te oan nata ya panin ari nano na pa si te ime to wani mea ka me te oreka yu e asa na pe ni bosi na ki menta bota ki pukin te meuri te oan nata pa ye i ape tepe ua ndepetepeke e inora ki digira keni maisi in te HIV yoya narun tepe APC ari si wakani na ngaya yoni kini pesa inora ki wadide keni maisi in te oreka yu ilo ui ake asa nisuzo ye inka ilo amen na ika asa nika matoha ki pa erika ilo ui ya te HIV o ye i takatakutau pa ina poni ya iri ki kira keni maisi ya aika ari ki ilo ui ya te oreka yu nka ipun ye i aika ati inatu an suwa isuzo aika ikawa ye ika ikwana nibusi ya i te oreka te HIV to wana Tiro taitai nga pungunan, ni ila na ika asa nga pungunaki. Uwa, taka mneme me ilo ndesina, ayye ilo na te HIV. Tenua, te maguri me ikuaki, digi te maguri me terara. Awa, te vene nipure, ayye kimeno, na kia ka pungunan te kontamu. Awa sinaka nga nga warileke ya busin te oraka yu, kati ime tuwa te soi bukin atakina, pakwa paka ya me te oraki ayo. Ka warileke ya kia puni katoka ka pungunan te tiro taitai, ayye kimeno, kia ka pungunan ni ila na ika asa nga pungunaki. Kapunga na tenangua ni pei, ntaya kwa kumakuri, yei me tei kwaki. Kapunga na terapa ni kameno meno, kito kontao mino na ntetai, tevene ni bure, ayaki meno. Ke siuku, meromu, esi temena. Taka uringi pa, e kakawa kinepe mwone pa yente sisuwa te HIV, ilo uye piko uko. Aonga na taya pa, apaka iya me te oreka yo. Ayo de so, ale, ena kameno anasia, ale ilano ni pirito iya pa, ena kireke ilo na te HIV. Ibukinta kamea tata yondo onrogon te HIV. Deita ki me obisin te HIV de namban tarapo na isuwa ni mewa wawa wawa taporo wanuwa isuwa awa na wante pakuri e tau roi obisin te HIV ni karawa te susuwa te HIV o te meroro ayonus na oraki ake yari kido uye te HIV samone paya merurungira men te oraki e te HIV yon anwari rika busina yon apera ekini pesi

0: 我那边路今天没挖去。哪里？今天没挖去。
1: 哪里？
0: 啊，我那边路今天我打的工没。
1: 哎，今天走。
0: ay ekangai te disrak na koimbi gini beu una ka kaya yeso akairo ah ekangai te akante disrak ya yo yai taka tau tau pa ena yai riki kerakin case on te hiv gini bes nga ye mais ai ka ate me to ansoi su su e san ke kairo
1: bolne chroi
0: ay rengis na peroi te direk yan kanu kan ko te grani

0: tarana yi ne pe ti tarana ko nar tar pon nan ki ai pin ti meto na pe kain bus mai ro kon daran tar pon yo nar nan pon tar pon re su ni ma wa ke ta pro wo wa su ni ma sin ta ro sin ta ro ma ne bus mai ra tar pon ya ko sa yu na ri ti ma wa ke
1: na
0: ri ti ma wa ke na ri ha ko tar pon mai
1: ntaka
0: kana beurun ke me yon nam ka me kan ki wa ngai ti tesra kina koi mu kan wan taka kuna ka ye sa kha iru wa ka ngai ti kan ti tesra ka yo ye taka tau tau pa ena ye di ki ki ra ken ke si wan ti cha bi ki de pas ka ye ti me to ka ye mai sa ka ti me to so so ye san ke kha ai rang so ye ti kan ka ngang ka ti ra me ka Kurapa nam katigiroi megan yeri tari kin kanta panan katigiroi no koim or ki no koyam kuraka ki komane vegan nam katigiroi no wanti pakanta yu ai punte meto na pe an kai ni mawa te raini pukim on tain kai te pi roi meni mawa te minis no kon onawa ke Eurit ni mawa ke Kone meurit ni mawa ke Eurit Kone meurit ke ko telepon nei
1: Ami yonte pas
0: Kone meurit ko me yonte pas me kan ke ka ngai de te sira ki na koim kain non te pas Kona nga wo wa kawai ay kona nibus yaite te HIV Kunanga wawa kawai ayana kuna nibus yai te HIV. Tarana yai na pe takanga na kunara tarapon na niki. Ay punti metuwa na pe ang kain nibus mahiro kun tarana tarapon. Kaya punti metuwa imawa tirayin nibukim ko yaro ko kanna nga panam katikiro ay na wante tupakan tayo yu.

0: many mean no ram gunam te tokranan yakare ko ro na narata ina wan te tuman tai ke yo tipi meten wa timini si min no wa sirang ta roin kan yen kanako kan wan nara nime wa kya ibgin te raka won me wa ke ki ibgin no ram te am wan tai ke yo ai kukrain ko sa pa am ka won me wa ke yo ye sponsor na ki yamane nak men potaki nimakuri te potaki nimakuri bukin te meuri katok yorak imangan are amanga tapen kan ni meti yorak te tv yani ki bes ngai are amane nakan won ni mewa ke am ka won ni mewa ke na won te am won tairi ke yo sina imanya sina wakina kan won nara ni mewa ke sina ngora ma na kun nara kongra responsa ke pun ikainis me kanwan nara sisrek me wakin na wante ramon tairi ka yogi sina ke na kwamo na kun nara kongra responsa uwa tata ya imina tauro ina pe usmai ro kun tana tarapon ya nisua ni me wakin ata puro wo wa wa isua ni me wakin
1: kono me wakin Roy na penora na kon amma wani kaka ki posta den me wa ke de dai yo ari be runga ki men de bota ki buken te me uri o ka to ki ora ki ni mana ari ta pe me de ora ki et tp ko tai et tp pon de ora ke ye de ve tina nun de ya me pun nang ni ka et to kwa ki on ka to ka ki de dai yo ai na pobo to ro ko ora yo na ron ro ta ki yo me ta men de ora ke et tp ke ti ora ki ari e de ve de ya The GP pun jorak ya, ini kementerian noraki. Hari yang ini tetapi erot atau mana? Epo suami ni lebih jorak ya, ini nanun dia. Mereon jawab tadi orang kena, oh esway pay noraki. Karena itu kopioko. Emasi, ete, engar. Ia ni le, kepe pebari nak kehaga. Ekoran sekarang ni bebas dengan norak kementerian GP ini dia. Tetapi yang ni, dia kena apa? Aida, aida besu suami tadi kena apa? Kita apa no? Kena marilah ke kawasan ini ya. Karena ini, aida kiki nanti menorak ya hande. Oh ekoran dia kiron anak kementerian GP. Aida ikan kena yang kementerian GP kan ada kiron. Tapi aku pun kau rian wawat week mana? Tapi mereka ni papa. Ekoran terara. Kapo bio temeriri evaitai temmonun tepon pahantira wata nakia bukina akirinin temara ke waite khaikwa kanaruna pere ke yom to wana mekhon kanikina ikai orangin khawa ki ekuna kharike pokham dite yave akwa dikirini kene go wahan maaya kawariri ke pusina kon jora ke ai pon men korawan nei kai kharike hawain tiang din na mouse ke tepon mamana travuna wim kan ko toko toko nimase tebe beware nakia kha kapunga na tena wanuhu osusu kana even ni men toko Ya kai ka toka kite CP mente pai noraki. Ko honi me kini mem pai noraki nuwa penina. Naki ka toki yang kana hone me kina te meru. Te montain su su ka penin roi te pai noraki. O kare ken ro ro de CP e huawa. Ena pun te tokwa regen jora ke yo na hoi. Kana runa bere ki rom kan gina yen te CP o be ko kare ke buham. O te kame ta ta men ta ko ikai. Te grini ki are ko wahan me aya. O bisin te CP na bere bere. Nika to huwa pun. O te khapung na wan te makuri. Te noraki pe Soon kat tuhan mepum menjawab wawan tingapum, nakon jawab wawan tepahan tay. Rita kita nakon iswa ni mewah wawah, wawar wawah anu atenwa awa. Mayran kapene, si konan tu toko pusin nakon de CP meyon na pera kiribes. Uringa, merungim, poni kau pay. Kono mewah ni tu, aku mengatau roy na penungora nakon. Amma wani kaka ki posta te ni mewa ake ente taye yo. Ari be runga ki, men te pota ki bukin te meuri o katu ki ora ki ni maana ari tepe me te ora ki et tipi. Kwa tai et tipi pon te ora ki a ye vewe, rina nun dea. Me apundangi ni kai te tokwa ki o ni katu kaki. Te taye yo e na puputu ra kongura yo na run ruta ki yo ame tamen te ora ki et tipi, ke te ora ki ari e vewe dea. Te tipi pon te ora ki ari ke men te men no. Ari yang ini tetapi erot atau mana? Epo suami ni lebih jorak ya ini nanun dia. Mereon jawab tadi orang kena. Oh esway pay orang ki. Karena itu kopioko. Emasi, ete, engar. Ia ni le, kepe pebari nak kehaga. yokonang siko ni babies di men norek men di CP di di daya men di kintapo ay ka ay besusu wa me daya kintapo ke apono ken mariri ke kawaintiang di niyay gana yay ay kikin na di men norek yan o yokonang di kairona na pe di CP ay kay kan kinayan di CP ng kanere kairon di pokopyoko eriyon wo at di wiki men di merek ni papa pokonan tirara te kapopyo te meriri evay day te mamonon te pong pakan tirawatan na kia bukina akirinin te amara kia way te kakaikwa kanaro na pere kayo mte wana may pokon kanikinay kay o erangin kakawaki ay kuna karikia pukam di tayo daya kwa di kirini kaya niko wakan me ngaya kawariri kia pusin akong tiyora kaya ay kun meni korawan na ikay karikia kawain siyang din na mouse skin te pyo ang mamananga rapo na wim ka na kopyokopyoko ni masi tayo bebeawari na kia haka kapunga na apte na mwanuhu o susuo kana even ni meni pyokopyoko ya kai ka toka kite CP men te paino araki ko honi me kini men paino araki nuwa penina na ki ka toki an kana hone me kina te merubung te montani susu ka penin roi te paino araki o kari kien rong rong te CP e huawa ena punto tokuwa reken te araki ayo na hoin kana runa bere ki rong kani kina yen te CP o vea kwa kari kia buham o te kame tata men ta kwa ikai te grini ki ari ko wahan me aya o bisin te CP na vere vere ni ka toha wapong o te hapong na wan te makuri te unu araki peso ni katu kan me pung men jaw wa wan ting ha pung no kon jaw wo wan te pa kan tai ri te ki na kon ni su ni me wo wo wa wo wa wa wa wan wat ten wa aw ngai ran ka pen si kon an te to kwa pse na kon te CP me yon na pera ki ri pes uringa me rungim poni ka upai.

0: Kuna Mary tini mia wake?
1: Mary.
0: Kuna Mary ngi ya kutaribuni na hii?
1: Ni mga taribuni na mei yeita na ya.
0: Kuna Mary ngi mei yeita mei kani? Kangai te disirak na koi yeita? Tira pain tira pata. Are ari ntitai eruataki nde tzipi.

0: tara na ye te te ri men ro ro kon na tara bon na wan te te mon ta ri ka yo ke sina ke no ko mon kon ana kong ra responsa ai mina sa mga ta uran kan ni ni ka ina ko ai mina na kon ta ran si sirak
1: kon na ro ni ko e kon na ta uran pe no ra na kon amma wan ka ka ki po sa te me wa ke te ta ye yo ari be ro nga ki men te po ta ki bu ke ni te me uri o ka tu ki ora ki ni ma na re ta pe me ti ora ki e te ci pi ko ta ye te ci pi pon jo ra ke ye ve ve ti na nun te ya me pun dang ni ka ye te to kwa ki o ni ka to ka ki te ta ye yo ai na po po to ro ko ngora yo na ron ro ta ki yo me ta men jo ra ke te ci pi ke ti ora ki ari e ve ve te ya The GP Punjora Kerik and the Menoraki, Ariangin Tatai Erota the Meme. A pussum in the baby Jora Kerin and Tia, Mayron Jometa Riorakina, or a swipe by Noraki, Ganepokopoko, Emase, Etete, Engarangari, Eanine, Cape Pavari, Nakihaha. You will answer when the papers the Menorak meant the GP in Tia, the Tayame, taking tapo, Ega, Ibisusu, Ametaye, Kentapo, Ke Apono, Ken Marike Kavaitian, Dinye. Ganaye, a kikin at the menora kian, or a conan de kiron and a petit tipi. A kikan can I enter tipi in Canarike room. The Pocopio were yon go at the weeky men, the Merakini papa, Poconan terara, the capopio at the meridi evaitai, the mamon and the pong, Pahantiravata nakiapukina, a kirin in Tiamaraka waita kahaikwa. Canaruna periki room to one of me pohon, canikinaikai, or in Kahawaki, a conakarika puham de Tayavakwa, the kirinik and Huahan Mangaya. Kawarika Pusinakon Joraki, one men. Korawan naikai kareki hawa intiang din na mouse skin tepon mamana rapuna wim kan ko toko pyo ni masse tei be bewar na ke ha ha kapunga na te na mwa nuhu o su su kana even ni men toko pyo kom ke kai ka toka ke te cp men te pai nora ki ko ko ni me ki ni men pai nora ki nuwa pe ni na na ki ka toki an kana ko ne me ki na te meru rum te mon tai su su ka pe nen roi te pai nora ki o kareki en rong rong te cp e kwa wa ena pon te toko wa reken jora ke yo na ko im kana runa be reki rom kan gi na yen CP or Vako Karika Boham or the Hametata Ventakai Kai, the Greeniki, Arikuahan Mangaya. Obviously, the CP in a reverie, Nikatu Hawapung or the Hapung Navantamakuri, the Noraki Peso Nikatu Hanmepung Mentia, where one thing Hapung, Nakonja Wawu and the Bahantai. Peter Kinahoni Suan in our Wawa, Wawa, Wawa, and what in Wawa. Myra Nikapene, Sikonan to talk of Sinakon the CP, Mayon the Perakiribes, Uringa, Merunim, Ponikaupan.

Kupon ti ma tuan rona in nara awan kakpos na wan te tamuan tayo kayo. Awam tayo kaya ipun si tepi mahano warik ti miniso anong po isu aki. Ngayon ipun ti ma tuan na pe animawati rin ipukim kuya ko kan na nga panamikat kirain na wan te tamuan tayo kayo.

taran na ye inepe teire me no kondo kon taran tarpon na wanti te tuman tai ka yo ken den te tai yo sina kai na ko mo no kon ra kongra ri ka responsa ai mina sama kai na ko ai mina kon taran sisiraki

Kun me oli ko e ko me ta uroi ne pennu ora na kun amma wani ka ka ki po sa tene wa ki ente ta yeyo ari be ro nga ki men te pota ki bu ki ente me uri o ka tu ki ora ki ni ma na re ta pe me ora ki e te tipi ko ta ye te tipi pon ki ora ki ye re re ti na nun ti ya me pun dangi ni ka ite to kwa ki o ni ka to ka ki de ta yeyo ai na po po to ra ko ora yo na ron ro ta ki yo me ta ne ki ora ki te tipi Keti ora ki are e de ventea. Te GP pon jora ki are ki mente men ora ki. Are yang inte tai e rota te meme. E puso men ne veve jora ki are na nuntea. Me iron jo ame tari ora ki na. O e swai pai no ora ki. Gane poko pioko. E masse, e te ete, e ngare ngare. E anene ki e pepe aware na ki haha. E kona ansi kone pe ipes te men ora ki mente GP ntea. Te tai e men. Trikin tapo aika a ipes usu o ame tai ei. Ken tapo ake apono. Ken muarere ke kawaintian dini ei. Gane ei e ike ike na te men ora ki ahane. O e kona ande ke irona na pe te GP. A ike ike ni ke na yen te GP nka nere ke iron. Te poko pioko eri oan goa te wiki mena. Te mera ke ni papa. Poko nan te rara te kapuopi o te meriri e vaitai. Te mamono te pong pakanti rawawata na kia pukina. A kiri nin te amara ki awai te kakaikua. Kan haruna pe ere ki rom te wana mei pokon kanikina e kai. O erangin kakawaki e kuna karikia pukam te taia vea kua. Te kiri ni kene kubakaani me ngaya. Ka wari rikia pusina kon te ora ki ai kon meni korawan na e kai. Karikia hawai tiang din na maus ki nte peo ni mamananga. Rabuna wim kana kopiokopioko ni mas. Tai bebe awari na ke haka kapunga na te na mwa nubu o susuo kane evene ni meen pioko pioko mu ya kai katoka ki te tipi men te paino araki kokone meki ni meen paino araki nuwa penina na ki katoki ankana kone meki na te merurung te muantani susuo ka penien roi te paino araki o kariken rongrongon te tipi e kuwa uwa ena punto tokuwa reken te araki ayo na koemi kanaruna bere ki rong kanikina ayen te tipi o vea kwa karikia buham o te kamea tata nan tapo e kai te grini ki Ari ko wahan me ngaya. Obisin te tipi na vere vere ni ka tu hawa pong o te ha pong na wan te makuri. Te onora ki peso ni ka tu han me pong men te awa wan te ngaha pong na kon te awa wan te pakantai. Te ita ki na kon niswa ni me awa wawa wawa wawa wanua te nua awa. Ngaira ni ka pene sikonan te toko apusti na kon te tipi me yon na pera kiri pes. Uringa me rungim poni ka upaya.

0: Saking karena aku nanti yang kayak Roy ini bukan ayah aku.
1: Meori jenis mewah ke?
2: Meori.
1: Meori jenis mewah ke? Aku telepon Mei.
2: Hello.
1: Ya, cuma tu kan. Meori jenis mewah ke? Aku telepon Mei. Tarana yaiti tangan ko na telepon nan ki am tang kai I been see 10 what minutes ay nang poi su aki ayu ara tayar sinang sinang musra ay kan wan na ni ma wake na wante temon tayir kai yo ki kura bar gi indo na ki men nam tabu me kan na ra awan ka kus na wante temon tayir kai yo ay skura gi ni kara para ara sponsor ay ari manena kan wan na ni ma wake nte temon tayir kai yo ara tapun makuri Tepo taki ni makuri bukin te meuri o katu kiwaraki. Ni maanganare etapion kani me tiwaraka te TB. Ngai yari ya manena kanwannam ni mewake na wannam wantairi kayo. Kurapari kini roona kiumei kani. Niko yari yakinako amkati kiroi na wante tairi kayo. Yaini pe kanwannara mewake. Gaki bosari na anako nitiawa isu waroi te temoni ngapong. Sinakay na ko mo na kon na na kong rara sponsor ibigin nung rara. Ibigin kapenen nung rara nti tayri kayo ay mina sa pondro ay isuwa mga tauro ay indesi kume tiro ni karikirong rong me ni panahan kilipes ibigin nung rara na mdong rong kilipes na wante tayri kayo.

0: Ao kumen di meto nungu ngura yohan panahan meauri FM 89.9 nao amta inka itipi meni meauro aiti menis imi ini suwa. Nungu ngura am yohan meauri FM 89.9 nao wanta muanta irika yo. Tutaya yo de saungura nang mga taurain kanden de isiko me amukanwa nam program. Temetendano ke kuna ke atangira kina koyo yohan meauri FM 89.9 nao wanta irika yo. Ayer yang koyo rakota kupa yai kunam me aku tangiria pe na ngora yak nak yo ani meuri FM 89.9 na wan tairi ka yo a kwa me stitch ke nde itaki na kon dara Facebook page PPA meuri FM 89.9 a yo kuna na pe nde isiko me na studio ipairi ki tarau me gai ikana koyo kunam me rakota ngiria na wan te tairi ka yo a gure ni kosa pa am kampana tentanini ngayare yamane na kan wan nam ametendano ke kuna ke atangira kina koyo yo an meuri FM 89.9 ibgin kanwan te wiki yo sine kaino ko mono konna na ka ngura responsa ai mina sa tawro ina pe ni buts mai metendano ake atangira kina koyo na wante tairi kayo
1: tentanini Nego, kokone ne kapara para patira ana services no de te kampana atin tanini.
2: Ay ane kaka un roi pana puti ko ni kaurin ko ana services me ana products ami kampana atin tanini. Ay kay tapi wana kaho me ana services tin tanini ibukin po kami. Ana electronics ne akakin ana ko. Naron to wana kundanyang laptop, keyboard me ana mouse, protectors o adesivity.
1: Away na pala, away na naida, kurra pa, tin tanini.
2: Sa kisingay man na song ko riki. Yen beta yan ink or donuts ibuki nami printer ne khana na
1: yer mane korapa aku aitau
2: siti me zona ben kapona kwa specific dish ibukin to nami me te internet o sibubu kina be ibukin nami wifi ke khani makin nami wifi o ana khanga ana ko
1: akan da wamu aku ore kapona na ko patira de specific dish
2: in te specific dish pon to wana ana services ten tanini ari eti me to angai ni waki o ni kapona kwa ibukin to me kin me te internet Ayo, ari epeni pusena, oni pirimaga, oni fast, ana connection, ari kuna pon ka kwawa, ana konoria, ni kapoa, nipona, kuna kina pe kwawa, ndepo inano. Sipopo kina pe pugin na wifi installation, ki kanimaki na wifi, me ana kanga, ana ko.
1: Owa ila para, ana service tentenini, ayo. Baya, ekura ana pentu meira, na nanganingan na nape, aika kwakoro, nganun te kasvik tiks. Yara mane, tentenini na ana kasvik tiks.
2: Ing ospun gonana ben notani ami pa ye ke kham tangiri me rora aki aki ina no ipeira si bu bu kina be bukin ka to me ki na mintane si yo nam starling ka na ko ka bo men te ta to wa
1: e manolo lei
2: ka po ina gonana be ta yen solar systems os gonana pe min stoli bu ki me ka tene
1: o yi me ta yi ki na tentani ni ana ko pa ye yu de sona ka ye te ben ki ye ke po ntis a yu gonana be ni stoli bu kina yara ki libes ta ita para mama ko ko raki Pateni ngai ko tentanini, ena tauroin poko.
2: Eh, terponia tentanini, ibukin pokam yon na nanampa, eh, suwa wo wakia, wo wanua wanua tenua awa. Isuwa tenua akia, taparu tenua, ninewa, ke isuwa tenua akia, towana wanua. Ke email na kon esmoi@tentanini.com. Ke timonipe @tentanini.com. Ke kawara anamanga tentanini, the business code complex, On punna na main ibikini ko.
1: Ewara di kribas taita para. Yogi ana metaro atentanini ibikini program. Dinano na pa ina makuri na taka waika. Ko dinano na pa ina ni mega dinano teri tek. Asak singa ya. Yo ana da tenem na tis mentai.
2: Kamra pa ham na tikiroi. Meiron na mi kampana. Tentanini.
1: Yaman.

sina tauroin kan ne ni busma yara moni meten nano adi yariki yaruko na wanti te te monta irika yo ari atangira kina kono yo ani mauri fm 89.9 ya ka ngai te kan te te meten nano yo kurara pa fm 89.9 on kana yakona andike nakon mo atain kunaya kain pene pene kuaya Are ekang ay tiyaka na. Ay ti iroi ra ni yey. Yemen ti tay ni mga suwa yung ngungura panaya kain pene-pene. Tay yok. Kura pa riki pakarawa en onoto amin nam taparo ko tiyeme tuan doon na yey. Yohan ni meuri FM 89.9 na uwan tayo yike yo. Awa yung kanya kunamare ako tangilya. Ay ti iroi ra ni yey me iro uya kain ti pene-pene kuay. Aw kanta na yopena po ni meaw na nom ngungura. Men nam tapu wara kwa timi atuan rona yei na wanti tairika yu.

sina tau roa ini bus mara raka wuan ime tenda no aria tangira kina kona na wan tita irika iyo ya ka ngai te akana. Me auri FM 89.9 ya busi go ni katanga te kuna I have decided to follow Jesus pa katiki roan manangan te kua reu na koni mea ngana ikarao. Hawa kora pariki ponipei so mea nam tapara kwa teimea tuan rona yei na wanti tairika hiyo nara program e teme tendano kia kuna kia tangira kina koya yu ani meauri FM 89.9 na wanti tairika hiyo. Hawa yon kando kunam ara kwa tangira pe na ungora ya kina kia ani meauri FM 89.9 I have decided to follow Jesus pa katikirawan manangan tekia wareu na kwan meangana ikarao.

Sina mga tauro ini pe nubus mayara metendan wari mga tangirak ini pe nakon na nawan ti tayri kayo o ay mga kangaiti akan ti metendan wari mauri FM 89.9 ya bubusi ko te kunare kunan narorae pa nakamea wananaw nungungura me sipu rayota terikia kurapariki kayatani terikia me namtaparo ko te metuan ron.

Ko pen te me tuan nong ora yon panan me ori FM 89.9 na wan te te mon tai ri ka yo am ta ing kai hai pun si wa pi ti ki ti minis ai nang po wan wo ke nong ora me wan me ori FM 89.9 na wan te tai ri ka yo na ta ro ing kan ne ni bu sma ya te te bu si ke te me te na ra ri ma nga te me te na ra ri ma nga ro ko na pe na wan te tai ri ka yo pa na ora yak nak yon me ori FM 89.9 ha ya ka ngai te ka na Maori FM 89.9 Yabusi kuna pe pa kwa katanga kuna na peo are nikunau are ho nikunau my sweet highland home pa naka mea wai nongongora yei kai yaroko misina kin na peo iroo wae nikunau kura arapa o sina pe nintikiroi kura pariki kaki apure were taute me nam tabro ko ti me to andona ye yon panani me uri fm 89.9 na wanti tairi ka yo wa yon kan ye kuna mero ko tangiria pe na ngora yak nek ko kan tani pe na puni me auna nom nongora me nam tabro ko ti me to andona ye na wanti tairi ka yo

sina tauruan kan ni mga pusmaya ti timetin na no, ke tebubusi ari arako may roon awatapu karewa. Yaka nga iti akan ti timetin na no ayo, Maori FM 89.9, yabusi ko konsa, pa nakamauri ya kain, pa au kamauri na koi ya kain na piawa ya nanous, naukahawa temosu, ya katekirawa maaneu, neitemeni pure, meapuona, meanasina, neitongasu, korapariki, awatabu karewa men, amtaparo kote metuan rana ye, yon Maori FM 89.9, na wantita ilike yo, yon amtapu ya nusiran. Wain ganne kona mara kwa tangiria pe na ngura ya kinaki yon Maori FM 89.9, konsa, pa reitan panamnika Maori, na koi ya kain na peme ya nanous, digi kain na mkawa ya temos, o ipun reitan na peyang katikiroa ino koni maanem, ane itemene pure mea puna, mea nasina, o ane itongasu. Na wante tairika iyo. Au kante na pa apunipen nungu, o ameni kukure ina pe, na wante tairika iyo.

menimin nungram ni kunam tokoranan konsa. Ya karakoro ra nyara tai na wanta tai dika iyo ahi pun si tepu ina dikiti minisa anang po wanua. Ni pon rai wanua anti tai resna moska i kanuan nara metin nano ki kuna ki ata gira kina koye yo anime uri FM 89.9 na wanta tai dika iyo. Dari tangkan ni kanuan nungram me ametin nano to wanari amang tangira kina pe na kunan taye yo me iron kayan take anes rotas o ya ka ngai te kan ti timeten nano yo ya bubusi katangan kunan na peu ai ia si atewa nonos pa nakatikiro mo bu ai tanes yon ka waina noki men nana makuri kura kura rap ha kura pariki kayan take tanes rotas men nam ta paro kati me tuan rona ye yon panan me uri FM 89.9 nara program ya timete nano ke kuna ki atang rek na koye yon me uri FM 89.9 wa yon kanne kunan no rosi ya sia tewa pa ritan am katikiroi na kon pu mare yon ka waina no kira mi ngana nte ndita irika yo

Menimino ram nikunam tokoranan. Ya si atewa me ino no uski o ya karo koiro roi nara nara tai na wanti tai rika yo ipun si ni mewa dikiti menis. O ya nang po anu waki. Sina tau roi ngan ni busmaera kapene ni meten nano. Ari ya tang rika na kona na wanti tai rika yo me iron. Tia wea yonatan. O ya ka ngai tia kanti ti meten nano ayo. Mauri FM 89.9 na busi katangakin kuna ni merakei. Pa enakatangaki pa anakanakoa kaina na si waikai. Ten Ruka Scott, me atarina ten tanawai kamrapa. Korabariki, tia uwe iyo natan me namtapara koti metuan rona yei na wanti tairika iyo. O iyo nkanyo kunani merake yere kwa tangiria pe na ngura ya kinaki. Yo ni meauri FM 89.9, au kantaniga pa apuni pe nako kaina meikan me ilo uwe anasim. Ten Ruka Scott, me ten tawanay na wante tayrika yun.

Kona me uri riki in koia ko te metoa nongora, yo an panan me uri FM 89.9 na wante tairika yo, o am tain kai te pi me uora oite mene si minu anu nongora am yo an me uri FM 89.9. Na rei tana kon kande kanua nongora am de tairika yo me am katanuata a ki atangira kina koia, ibukin nongora am na wannam tairika yo. Na mwana kande nongora am na mkatanuata ni kakaitau. Ari e tangira kina kona na wante tairika iyo. Aipuni panau ngai rusano me kain na peo ni kapurerei ni karapain kami tetame purannang paate tetame perekemen mikere. Ho aipun na koimi taime ni kapene ake kamasa nuringa kain na peo ni kapurerei Nami susa kampesin rapa. Sireita rakaitau na konte tame ropas tapeawea me kain amperus imeraki. Doctors me nurses te manager de PUP me kani makuri te manager ntoparoi me tani makuri. Hoa ipun na koimi Anausu ni kapurerei, me anausu rusano nroko mi, o nanga pei mi, me kurakura mi, ipukin anape kapurau ni kapurerei rusano. Roko mi naratain rawawata, erikipa kapipitiara, inane puaki te uwean na mi tangira, o ami makuri ni kapene. Arape umiankami temeauri te roi o te tapumo. Awa iyo te kuna ria tangira ki pa airian takatanawata ni kakaitawa iyo. Te sakawa kina itowe.

na koya na sina asipuna ikuria nei farita Simeon meapum achi maruia pun nasina ropata ani maris pun nasina ani musimen aemeki maruia yosteria tarina yon christmas island meapuna aetepurera yoani nasina honorable minister Harry Takais meapuna honasia sipuna na yereire yon pc ne rose ropata elisa allen taroi toromon ho siromita roes nan nasina inusiran aisu tai meapum roes nei siwa meapum tai yosteria ani samanta meapum temete o temari paraniko i america aisu ta ke teriria ki ichuvalu aineirin meapum ai ulisese nei nomi takanene igirismas au kawongo meapum nei tenene ipc nei teraumeme isenata meatarim o manem yonimakin o aipun nan naku nasina measipuna tarina meamanena o anausu nikapene meirong tamena yoni isenata popure o sinana ani teraumeme yendroi king yoni mayana makin o putaritari o anausu puna ani simiata meirong tamena aite popu o sinana ani musimen yoni makin o putaritari o teusu nikapene yon taro sakosa metena no kawaki ni mosirawan temani tetari takaro tesipu awai takaina pe tangiraki Simeon yoani ni karangainan takapung wapi me towana ni mei kwa watanga wapi me onowa rapatana eweni ni mei ngayana sina ne isoroa Simeon me apuna isini peu tokanikai ikahana ipike ni peu enatauna ki rapatana ntakani mepung wapi me wawa ni mei wa watanga wapi me onowa ntia watepuina ntinga apung kopesin rapatamera namtopa na koira o poutoka akira na kontereirei sitangiri ko papa Simeon yoani o takatanwata yanako poni meiron puna ya suku imina metangirana simiata Simeon o wayo tokunari atangira kipa irian takatanwata nanokawa kayo apen tiroi me takapai

kupun te meto no ora yo an pana an miauri FM 89.9 na want ta irika yo am ta in kai ai pun si wo wari kit minis ha irang i tera wan wan no ora am yo an miauri FM 89.9 na want ta irika yo tera no ko kan wan nam ta irika me kan ne na te meto an kan ne dei su ku me kuna mai kan ko na nangani ko kakuriyam no ora am yo an miauri FM 89.9 me tapi wan ko am ko ora ki apa pun toka anak akan wandung orang. Yohan Mauri FM 89.9. Ah, senakai nak wana kon kunara toka nana yo. Eriomai. Eriomai, mai rom takai.

Maulid Khan Kiribas. Waring kreator niyaw iti International Day on Biodiversity. Ito na pa, ipo ka meruwa kinte pong meruwa bi meruwa ni mei ni katuwa didiki. Tapos niyo may bugini pong interita ni meo. Ito na pa, interita yu wawa tanga wapi maunawa. O ipopoto yon, araka kamakuri ya pera, ipugin do takin aron na pa. Kiribas to wala may ipokon na pa, ito na pa, ari ipoto ka tapo ka meru, ipugin te pong erang ni kakawa kayo. Ike na tauroin, karate pa na kuya tapo tan naman tarungurungun, anawar di tautea ni Kiribas, ari esen karoy, nitray ka kakakuru. Iyon, kawakinan na otaruruan tirita ni meo, iti Europa, ina tima to ipugini meo roin, meo roin, narurungin, ori kirakin ti Kiribas. Tirita ni meo, puni ngayawin ka upaira na ratapanin ni mua may tari o aon tiyata. Ari irige ba yei o ini kanara, nimera arapay norak arakarike mani o morara riki. Kakawakina ibukin anamakuri ni kaitara kanganga. Ake irige rige may bibitakin ni kanwan tapong kiti climate change. Inakarawak tapu kameru ni kauri ngayo iron tapu takin makuri ibukin environmenta. Ape akarikira kento unuunikin kiti melat. Ni mangan ari obisin tararuan to tapanin kiti ECT. Dona ki merapatan ndoron dikiraki ndoron den marment yut kap otepe warigi ngoroi wagi ndoron tuni kitong takati ibu-ibui otakai saki ari ana poka tutokoa ana urupai bitakin kanon pong awaya mama kurin urupai amata e kakawa ki rona ni kapeni to waya ni kariki pegi oni popog me pota ki ora patai ka ka kokoro opon te pota na amata ntapono ko yoni kidipes pasinata i kakawa ki na opongin opongan ntirita ni meung tararuai pa awangan na kirotaki Aika itapewa maguri, esikona ni koroi, papokan tararuan aradita ni meo. Tawana, katokan takarina ko meyengen na kia kaka. Uwa, katokan akawakin ika ikawaririke, ki akawakin ika na yetay ni kapong. Tenungwa, unikakin tetongo, o kain na marakin na kayan ako. Awa, tararuan tabon kapong ni bugia meyeng. Ni meowa, katokan taurupay na kon merintari, awan tepe na kayan ako, o nana epon tau ibugin kainanong me amusu. Onawa, Daya kini ya kain mengara, rorora kain narkawa pa anakonan nota ni kakawa kin naradita ni meo o ni karikipa ini buka tararuana. Isua, katokan edia kin naroka ika kakawa kin naruntutong awa itakawanua kakawa kin ni meo tiyane autotin tali. Ewara tina sinikipas. Sa wayan deitaki o ni karikipa ini tararua ni kamenua o ni katimatoa naradita ni meo pukilang kai o ni tahe kararuko kain kilipas ni kakawa.

0: Meori Meori, go do that cha cha dance.
1: Yan ang makanya mabongin na kabusig, Roy. Ako na yung matira.
2: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene
1: mal. Yagugura yung nanan ng kampana ay one-stop shipping agency din nanan na sponsor ay Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koi kong kwa tiyatay na ini, ari yung nanan mika nira na kabusig, Roy, ay pang mekiribes. Yan ang wakit na kapayara ng tipong ay, ikarokuwa wapi mo ano wan sun, wawa tiyan ha wapi mo ano wa. Awa ikay ka ni pere, ay kakay nan wakit pa ko na ili.
3: MTCIC, pesang ayari pepe, yon de email address at pieripepeheadcommerce.gov.ki, kitariponia, tenampa, a suan mewa the one, woa no what the one in mewa isua, isuan mewa the one, woa no what the one in mewa vanua, awai, isua denwakia, denwa the one, waiwa, awa.
1: Away the one stop, naponi katewea son, nana email at katewea at one stop.com. com.ki ke Olive Derek nana email at olive@onestop.com.ki ken te telepon
3: e suwa ni mewa te wana wowa no wa wowa wowa wowa ke isuwa te nuwa kia ni mewa te nuwa wowa wa nuwa te wana.

0: Am na pena ni Mauri. Si bunti ma dona kan tau roi ni karo koi tivi ina ko. Ya na mi au si tuki mu kue ade imme me tena nom. Ni kan nungu ngura au ni metta kunu pae ka ariki. Na pen me giri bas. Jo na be au ai tipi tipi ki.
1: Pun tipi tipi ti arona. Papun si am screen ana tau roi ni mengam. Po si ka pahate po pate tarai puki ni karo kwan nam tivi. A ko kona na pen nuri pae ka ariki na pen me. Tipi tipi ki o jo na be.
0: Sasi ngayon eh, ang tiyano at kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku ko ni kanuwan na nausin tigiri pas at ikakarawaki. Nungan akong na pa may tipitipi ki atyo na pa, e punday sina ko na pang kaintay na ari itira ni suwan tamon tayriki atyo rawan tayriki. Tiyaw ay suwan tamon ng apong tipi mawawang tawano away tiyaw awan.
1: O ringa, ang kaya wakan rungan na nakapi may suwan ni nome tapa may kiripas. Aw am kiri wan TV ene mengaroni ko na pente tayan ni ko ngurai ko oni ka meta kuku ni pai kari ki ni kanwan na program to ko mete ni kai na meta
0: am kami ministries NGOs open kampana na si tawroi na pente bus mai ami kata nwata aki ena ko na ngurai ya to ni meta ko kina ki yon te TV na ko ya te bota na meta
1: ang ko e are ko kai na no te revere ven nam pota ki si tawroi na pente ni karoi na ko na re ko tangiria me pona ai meti roi
0: Saksi nga yane men kami ministries o NGOs si tauro ina ben live ni potak e pupura nga se wataki ya metakwa kinana i on the Kiriwan TV o the social media.
1: Uri nga riki, are meni kapakaan pon karukwan nam TV yan mwenga mette pupua te tara o ya riki nape na koim te VIP ke te pakani po ibuki nam popa in dosin trading.
0: Taita para, ibuki nang kanimea tata ori itaki menamba aikai isuwa tenu wakia akia awawanuma tenu watowana. Ke isu watenu wakia, ni meu wataporo wakia, ni meu wawawa. Beitagi merongono wai kapu, ipun kata merua amatata yon pae kariki. On kami ngaroiko ni katuapung. Men, Kiriwan Team.

ena tapendikida kini katuadidik. Engi enan ya wakan ni meroro tapio wake atea kinaki. Na yeda ini meroro KCCI me anaka wata po mentetau teaka. Are waki me angkwa nanu anana podro mita KCCI peso. Onde itan nong ram, rongorongon tepetepeki. Eta wana Prime Minister Vanuatu pa esa te cabinet nanga te karia yei bukin saina ande bororoi me saina. Onde ekin danebe wa Beijing o Canberra. Akariki ngai kanganga na konna pena ngai ya waki ta kayanga toi bukin na yauneki ni kantona na ko temenna na na waki ndeita ki me apente pitipiki eta ko choam na patspa yesa ne pavanu ato ni kariya ya pa ena saina ki na pete pororoi me Australia atena kam agreement ari yesa ni me nga karawa ki ndilanu waki kanwana ani ka wari ki yakiriki ya kora kora ngai ta kayanga toi me rena na Australia saina yon vanu ato Awa atako anuwa pisa Australia, paya kurakura anawaki saina ni yangoya, pa inaaki paya na pororoi Australia mea Vanuatu. Tena come agreement, ondangin warukua anapororoi, tena mele agreement na konti tautekan Vanuatu. Itako na embesi saina, yon Vanuatu ntai kanako, paritakina mea Vanuatu ebuputo yon, puokan karikitakien Vanuatu. Ondaki busmai rungurung, ari tena come agreement, ye irekirikina metia waki ntararua yon Vanuatu. Etako BBC pa ekatayan data ki mena MPC saina yon Vanuatu ipukin anaka mea tata di kiyon jaitirane, mea tuwa ike ya kaakyane. Yese te bota kini Raceman yon na Australian kanako tiawara ipukin the drug, e yesan tawa ki na pentipitipike ina nuntiririki ay, ari osi ay pa tenungo kiyo kintemais, ari ere kenungo watenga wapimene mewa. Etako terungorongo meiroon ay kamisina Chrissy Parrott, pa yei te puimaisu watetan the drug, Eta proroko, apuntangina te cocaine, aya santawa ki roya praisemen na pentepitipiki tapewa, apunta antararua, nteo annape men sanwari. Eta kupamaisin de drug, aya santawa ki na pentepitipiki, ntiririki ena kupun awa desmariono watetan. Eta kuparet pa angin de drug, eta proroko, ari yesan karukwaki, tinanun tipitipiki, angin apunta kitena kiai, temakite yon Australia. Awani pukina yei tapin na pota ki ni praisemen na Australia pa iriyei, ni makuri kora kora pa ina kire ki anganda yan draka kane nroko yon na Australia. Esa ni kinakin kai PC irong te pota kine kwa kontyo na pe ke te World Health Organization ke te WHO pa esa ni kameono na kwa tiora ki ari rosi ya te poto nometa e te trachoma yon na pena onde ki pa teka uapu ime ono wan na pentyo na pe ndeke irong na te toka ni kai ani. E tako teka umen ni minista ipukin te meuri akato kiora ki PC e peni yon ni lavu nava Payangana ki kinaki ni PC ane ntain te kaisipi meruaiwa na napowi te World Health Assembly on Geneva. Iron anatarekta senera te WHO Eternus Aptamon te preyeses. E pundangana pe anakamua mua awanakategiroi Dr. Teros nako ni PC. Nga iya kame unu nako te oraki e te trachoma meia pena. Oraki ni temeta e nangini kinaki pangaya e kakarika temeta ki inako iyo ametan te onnabe. Te toka nika yani, ya puni kota, toka nika ini PC, nika toka naka nganga na pota nometa, menti ora ki yani. Eta kuriki te pota ki, ipukin te meuri, me PC pa, ere ki te toka nika ya pupura ane, me mini makuria na inanondiri ki ya ikapes, iki ya makuria ki ya iteran. Te kaina kotari nika te meru aki, o nika unga aki te meu nika kaisaki, meti angareidei, yo nika kawaki ni merurungin te meta, nako ya te pota nometa. Eta kuriki pa yesa pentipitipiki ni pupusi ya ni pupuka Australia yo ante kanganga eta pentikira kei. Onnong ram rong rong na penno nape. Ya kura kura kai tarakin sainan tata yeng kai ya kawara kiro ya tani kai diti na pentio nape a ke tarakin epe pa arangin ni kaupa yo ni kura kura ya tangani puaka. Poni mei min rokon na ona konti peristens mei Amerika ya tono Trump mei sainan ni kai spona me peristens si Jinping. Oida pongi mina oye mga rokon na peristens de perusa. Avila to me Putin, Nicaracona beyond Beijing, Meror on a Pemetipristens may sign on. Yes, and a bakai by Etapendikiraki on the Kavagi sign and your nape. On the Gosanape, Xi Jinping, by Etavroi signa, Data Kimahata Nicapeni, on Nakia, and a Cataniana. Yes, and a Menicavaran signa, Ikaipa, Ekorakura Kaupa in signa, or Ikinakin a Pekorakuran, Anavak in Tautera, on Kaididi, or Arundi Takinata Merua, me Angin, append your nape. Eta ko BBC pa apun kakakoro pukin roko ya Amerika o Rusa yon saina o nika ni meruru me peristens Xi Jinping. At ako taan ka metepay pa pukin rokon Trump yon Beijing pa enakata merua rita kina me saina. Ene meruru akina arun ayakayang atuwa yon te waki ni yokini pay away tararuan te raun tiyon nape. Rusa epunikati imetuan pe rita kina me saina. Ngayokura kura rota kini kaupay na pena nanapuaka arikoroye yon yu.

0: Ukraine me anakatua pen Europe antara saina pa ngaya anakona ni pokia inanan nana taini kangang saina poninga ye teka pen ni pubura na yoki ni pai ni kaupain rusa ete pa atioira ako pun timeto nungora na koni panani kripes akan ne tokin rongo rongo pen nungora aki asari kin kata rawati men nana rungo ni karik rongo rongo panani kripes
1: Kuatai he mga wakin na pangkai pusmayan po me ipukin takato kami teran teriliki ayo buwata nga wapi maonoa. Na koi mi metanungi naro po taki naine anantapo ni makuri te tau teka kirakan na pe makuro. Po taki aki aki mena yang te tau teka KCCI o business me kampana awai pun te potan na metani kapene. E kukuri ni katanua tae kaya nobis te peristens baya mga kaupa pusmayan po me ipukin takato kami teran teriliki ayo buwata nga wapi maonoa. Are waki men wapi maiswan ni peri oi ena toki ni mea wan suun wa watenga wapi maanua. Ibukin mea harina nuaya iron toko misin. Ika kawa ki karina kin na mpome ibukin tiwa meta e kwa taia pa yeya na makuri e sani koroya e kakawa ki ibukin na pera kilipes pa ena katukaki ana metira mte sura ya yu. Tiwa meta yu enariki patipenda ni katoto na koya ratei meron rikira ki ibukin kaira ni mea uia nakon eroiri nakon tai ay kana roko o ay kai kai bere ibukin te ka toka metera to wana pon ana to ka bes kribes ari e kai nes me anga nakia ai ka ata pe anga keron ki na ki yon kribes ibukin ka khanda ton kororoin me tei meni na yama kuri ni kai riri e kari kira ke turun pai ni kribes me na pota na meta o ni kara ha ki na ki ni kribes ni tiom na pe wo wa pon na ka mo mo kribes o wa yu ari ana anga na kyo meta ka asan koroi mu yo kwai an jero ari rangin na koroin taya meni bukin na napota no me ta kiripes rona ki metere pa khauni ka iri ni kiripes o ta meron na yama kuri ere na khairi iai ka ni kiripes bukin ta pa khan diki kiripes me khaturun pa yana tenua ponna na khaipa nga kin ni kuria kiripes o we hai ere ana nga na ki ya yo me ta ka kharo te makuri ni kuria e eri ana ko on ne kitabe me khapuan pa ni me awia ni pokia o ni ka me awia na ki are kin ta kha nga ana nga na ki na pa na ki kharo makuri aika ariana ko ni ka kei puonganan me awia ibukin ka te me tuan te ram te khawa o wai te potan na meta te khawa pon po tu khan toro ni paini kiripes anangana kyo meta kya san puha khata merwan atongan narani kiripes kini puha kana ko rowan na waki kiripes ibukia khaina na ye kona pai ariana kon da pe khawia on na ya ta ni kiripes naron te pe khaw no toto te maye te khate mani ape kitiaus Tukuru penna o rape khau ni kiripes rikita peuwa o wai rape khau wai kaapu. Te khani mewa pun roiroin rakan te makuri. O wai yu wari ana pun nangana kia yu ameta kia riana u roiroin me rakan na ya makuri ibukin tu paani ka inanun tu potan na ameta. O te khau no wa pun kani kinayen te peku maha me te kokau ni meki. Ki anangana kia ameta kia asan nangana noia. Ntiero e ukuru roi bukini kati metuam na kuroin. O rikira kini ka upain te potan na ameta. Na kia kandani ngani puya inanun te men ne wapuike era kariki teririki. Ngayaren kana kukani karikia ampuome, opuome ni pupusi ya punipene ni kona andike na peiro ya kaunsira me yoan nape. Niku taki mea nobis te linix yoan Christmas, kia nobis te peristens ipairiki. Ibukin kana karinakin ami puome ni pupusi, ibuki mi kaunsira yoan nape, o kama pusi yaki, paka makarini ya mi puome na nobis te opi. O ibuki mi kani Christmas te rain o tapu eran, kama pusi yaki paka makarini ya mi puome na nobis te linix. Ibukin rongorongo na epanin ori taki mea nobis te peristens yon nampan dare poon isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mea wakia uwa towana towana awa towana. Ken nora na Facebook page are toka yei kaparaparahana.

Kone meauri riki te teigiri pesa kwa te metua nongura yuan panani meauri FM 89.9 na wanta tairika iyo. Amta inkai te piroi mea o te minis. Imi hindua iwa nongura am yuan meauri FM 89.9 na wanta tairika iyo. Tai eina manga taurua inkani ndesiko. Dei tano ko kanua nongura am, ka penean nongura am kani na mkatanwata ki atangiraki na koya takawatai. Kia ipun takapenea pe nraun. Ibukini kanua nam tairika iyo. Namun angkan ni orang ram ni am kata nota ni kakak itu ada yang tangrekin aku na. Aipun ipan aku ngai rusano me kain napeu. Ni kapurerei ni karapa ing kami tetamé puranang pati tetamé perekemen mikiri. Oh aipun nakoi mi time ni kapeni. Aki ya kamasa nuri nga kain na peo ni kapurerei na misusa kampesin rapa. Siraita arakaitau na kontetame ropas tapeawe mea kain amperus merakei. Togita o nes temenasa ntibiyupi mea tani makuri temenasa ntuparoi mea tani makuri. Oh, aipun nakoi mi anausu nei kapurerei, me anausu rusano, nroko mi, annang apai mi, kurakura mi, ibukin nana pekapurau nei kapurerei rusano. Roko mi naratain rawawata, erikipa kapipitiara, inane puakito uwea nami tangira, awami makuri ni kapene. Harape umiangkami temeuri teroi awatitapumo. Awa iyo tukunari atangira kipa airian takatan watani kakaita uwa iyo. Itei ntara kapuntenang.

na kwa hiyo na sina sivuna ikuria na ifarita Simeon meapum ati maruia pun na sina ropata ene imareis pun na sina ene imusimen ae meke maruia yo asteria tarim tarina yoan Christmas Island meapuna ae tepurera yoani nasina honorable minister Harry Takais meapuna honasia sipuna nayarirei yon PC nei Rose Ropata Elisa Allen Taroi Toromon o Siromita Roes nanasina inusiran aesutai meapum Roes nei siwa meapum tai yosteria anismenda meapum temete o temari paraniku i america esota ke teririaki ichuwaru anirin meapum ulisese nei nomi takane ne christmas o kawungo meapum nei tene ne ipc nei teraume me isinata meapum o manem yoni makin o ipun nan nako nasina me sibuna tarina o manena o wayana usu ni kapene me iron tamena yoni isinata popure o sinana ani teraume me yen roy king yoni mayana makin o putaritari o wana usu buna ani simiata me iron tamena ai te popo o sinana ani musimen yoni makin o putaritari o te usu ni kapene yon tarawa sikosa me tenano kawaki nimusirawan temane tetari tekaru tesipu o ai takainape e tangiraki e Simeon yoane ni karangainan takapung wapi me towana ni mei wawa tanga wapi me onowa kapatane ewene ni mei ngai anasina e ni soroi Simeon me apuna isinipeu tokanikai ikana ibigenipeu ina tauna kirapatana ntakani mepung wapi me wowa ni mei wowa tanga wapi me onowa ntia watepuina nte ingapung kopea sinrapa tamera namtopa na koira o putoka akira na kontereirei sitangiri ko papa Simeon Yoane o takatanuata yapunako me ironu puna esuku imina me tangirana simiata Simeon awa yo tokuna ria tangira ki pahirian takatanu ata nano kawa kayo te sakawa kinai towe.

menimi nongram ni kunam tokoranan, grandpa. Yakaro kore roi nara tayin na wan te tayri kayo, ay apu ni tira roi duwai waki. Te tayi yon na te ima tuang kan ni ndi tana kono nongram. Kunam maki kanwa na uri lini, ay kana kona nangani ko kakukuri yam. Nongram yo anime uri FM 89.9. Me tapio wana kong kong ra ki atana kini pupu toka kanwa nongram, na wan na tayri kayo. Sinakayin ako na kono kurara tokoran na iyo. Jesus take the wheel.

kuna meori ki te tegiri basi ako. Wa te me toa nusmaka ndoro na yon pa nani meori FM 89.9 na wante inga punga yo. Takani me pong wapui mea uwa ni mei uwa tanga wapui mea onowo. Mta inkai wapui mea uwa roi te minis. Nako ni suwa ki. Na te me toa nri ri tano kono nongoram yon meori FM 89.9 na wante inga punga yo. Kuna mai kana kuna nangani ku. Te merurung kuna ni manga kuna ni. Nangani ku te merurung ke me nam top mei kani. Ikonan kai tarai nako nusin kai tarai nako sipangam awan ti tinga pung ya puri de yo snake nako nako kunara to korana yo usi us

0: menimin ngram ni kunan ni sirintion to love you more ay ya kar kore ron na tayna wanti nga bu nga yo ay to wanat minis iminis wa ke sinang tauran kan ni wakina kan wan nara ni ma waken ka kus na wanti tinga bu nga yo ay gugure ni kosa pa te potak ni makuri bikin Canadian business karopa yo popos ke the Ministry of Tourism, Commerce Industry and Cooperatives ke the MTCIC ni mangana at the Metrology Division nga yari amane na kanwan nam ni mewake ni kakipos na one day tinga po ngayo. Manda sina waki na kanwan na ni mewake sina ungura mo na kundan na kongura responsa kaya po ni Kenis kanwan na sisrek na wanti tinga po ngayon, may nakong raro ay response agi. Sini kaya nakuha mo na kung na-response, ay minas sa kitauroy ni Penny Busmayro kung na nandara po. Yon na nampandara po, na isuwa ni Mewa, kaya taparo wawa isuwa ni Mewa, na kung kero ko kan na nga pa nam kakatikiroy na wanti tinga po ngayon ako yarom ki Amkoraki.
1: World Meteorology Day.
2: World Meteorology Day.
1: Ni ngayon ko ay nangangaje ko ngin the Meteorology Day in your mate.
2: The World Meteorology Day in your mate.
1: Eru ngagi ni business karopa yo popos. Kaya kinagin na at the Ministry of Tourism, Commerce, Industry and Cooperative, KTMTCIC. Numanga na areta be the Meteorology Division.
2: Deliri kayo at the Meteorology Day ibahara roy the pong at the pong. Are ya koro roy ya na katin pong ni mabi meto wanan diliki intetay ya de sana kaya the Meter Convention Worldwide Uniformity of Measurements intangawan pupo ay sabi na nilawa.
1: Mende tayan, ari ati ina bayay ti kay mitali, o numa kuri yon pa in tawrawata, na misil na kaya kabungunaki ipukin tirawata, tirita o tabi wariki, a kaya rikirike mati weight o dimensionment.
2: Tapos tamiyang o kita sim, nanapong the metrology in teririke yu e kangay te hanap.
1: Building trust in policy making.
2: Kaya po tohani kay ni bayay mani misil tawari, ay ka es, akuawa o nuni mekinaki.
1: Tapos tamiyang o yu, ari iponi kamatua, kakawagi ni misil tawari, Panari yang nesurun tayna o inaki yang terlama irga tepoto nami dan narun kapungan akia. Narun tekay ni kasi na ibukin tepo pa yung trawawata, narun tekiro ke tepam, tetapo na pa ibukin te gas station, kapungan na hindi misi ibukin kawatan tewari, dirita awama isiriki, irigirike na te weight of the measurements.
2: Inurat yon na pera yu pa, ang may isa ka kinipa yung trawawata may misi na ikakapungan aki, hindi yu kinipa yung nakosinaniku o inanwa narun tekay ni kasi na kaya kakapungan aki,

0: Boa, oi, Rui, é business na Rui, CPPL, KFL, marketing, KCDL, e por que não está sendo tarataka, ou marketing na quinta tarataka, não está sendo nico. E aqui, Rupes, KNSL, ou travel agents, e por que não está com a mãe, que está sendo Aika AS, ou Nama, Terawata, Aika AS.
1: Android Tess, M1 de Rawa, e por que não está sendo Esse terno não conta boa do nome.
0: Oi, Rarikin, Nani, oi, ele tem missina, que é a capuana, que é o Nara, que é a missina, tá o soca. E tá andará scanna me sindi che chi ama te vari o ni conani capo ana to chi ta nanga ye dei ri on ti ora chi a poni pene ni kata wa ki pana poni pene roi nes mi sin e kai i kukin ta men wa ye roi era pota no meta on te to koi ta poni pai na pon meo
1: mi sin i bukin dei si materanna are capo ana ki ngai ron BUP na mi sin ta woni kanon pon are capo ana ki ron de met a kata wa ba anes roi on e nana pe isin te waren ti on nap nana de international standard of units ke de sai on na ki on ka i tin kar ka te mai sin mane ari na pa ka na kon de consumer ke de saka bonga na de service
0: mai re saka un na ke nana pon ke metrology day de ri ke yo pa te metrology day pon te pon ka ka wa ki ki puki ni ka te metu an ka ni pe ire ti on nap yo an ne sin mare e ka ri ka pon na ki puki ta ura wa ta ta wa pa ki o ta un misin o ta wan win te pa o wa mai siri ki bukin te yo kin pai nanwa o te no sina nu ko ba anai re ta kan bei re men te ra pa te kin a kin te international system of units KSI ka pu nganan ta wa pa ki o ta wan win te lita yo anda pera ki pes e pun nangi ni popo ki na kon ki na ki no oni me kin anda pera te yo kin pai nanwa o wa pen no sina nu ko o wa ngan service ka men no men no me kin
1: ai at the world metrology day pun te pon nga re kai pena e ka ti metwa ki ka uringan ka tuari ki kin ti on nada Awa pera na pera kiribes, are eira puwa kon te kaurenga yo. Sika kwa kwa pari kira kene kapungo nani misi nda uware naron te kaini kasene, paain ta ura wawata, ta wapaki, mita ibukin teis, o tera no ta uri tante pa, o ama isire ki ibukin te yo kene pai, o te po pa ina noa, o nako pensere ku, seksi nga ia, na ya ina pera natua kiribes, ibukin te kaini kasene. Ati metu te po te kini makuri ibukin kanepe business, o koro pa yo po pos, nika makuria, at Metrology Act 2021.
0: Ni buto han the World Metrology Day in the Rikayu of Unia and a program support in Makuri at the MCCIC Narunaikai. The one upon Karawakini Kangurari and Anteriri and Narunteri Mewakia, Karawan the workshop men and stakeholders, the metrology Narunta Poil, KNSL, KCDL, KFL, CPPL, KCCI, Air Kiribati Limited, PUB, the Boroi Travel Agents, Fish Markets, Gas Stations, O te nua karawakin pa nguraan ka awan na kutarawa te inainan na peso at the World Show. Nipungin roi the World Metrology Day. Ang nakatikin roi te botak ina makuri at the MTCIC na koy minikapene na napung the Metrology Day on Kiripes. Ari ipon data kanwan te pameron te onnape at the World Metrology Day. Buwa te nga wapimo onuwa.
1: Kam na pa! O

daranne ye ti ti remen ro ro na tara bon na wan ting ha bung yu ta ye is na ko ker ki na kon na kong ra sponsor i mina sama kai na ko i mina na kon ti ke kan tara bon yo na ran ban tara bon na ri su ni me wa ke ta pro go wa wa su ni me su na ngra mo na kon na kong ra ri ker sponsor na wan ti ting ha bung yu o kan ta ne ba ko na pun pen ngra men nam ta pa me kan ni kaya pun kaya ni sino ko kanwan nara sisirag nara ni mawa kaya nti nga po ngayo may anakong ura responsa ki o ari kaya pun wana kaya po nga na anakong ura responsa ipun bukira ngay dati tenasin kilibas sinagay na ko mo na kong ura responsa

0: World Meteorology Day.
1: World Meteorology Day
0: in your mother. Building trust in policy making.
1: Και πού το χάνει γαίνει πέρι με νημιστήν τα ουάρε αίγα εσ αχουάουα όνον ημεκινάκη.
0: Και ποτέ νίγιο αγιό αρε επώνικα με τώρα κακάουα και νημιστήν τα ουάρε πάνε ρε γέι νεσίρουν τάινα ο ενάγε γέι τυρλώμε ήρια του ποτέ νόμιτα νερούνικα που μονακία. Naron te kaini kasi na ipukin te popa yung trabaho ta. Naron te kino kete baam. Te tapo na pa ipukin te gas station. Kapunga na ang dinisi ipukin kawatan te wali. Dirita awama isiriki. Irigirike na te wait out the measurements.
1: Inurat yon na pera yo pa. Ang may isa ka kinipa yung tawrawawa ta na misi na ikakapunga na aki. Nte yo kinipa yung ako sinami ko oy nanwa. Naron te kaini kasi na kiya kakapunga na aki. Nte yan stoa. Oy ruye business naron CPPL, KFL, Marketing. KCDL, ipukin kasinan takataka o magitinakin takataka na usinan ito. Iya kiripes, KNSL o Travel Agents, ipukin kapunganan kain kasinan ay ka-AIS o nanga tirawawata ay ka-AIS.
0: Andre Roy Kiss, M1 te kakawag, ipukin te kasinan as he teron na nakon te botan namat.
1: Oy radikin nami, o hinipe misin na kaya kapunganakin kyo nara kinaron misin tausoka, yata tandara skena me misin di kaya kaya ngatibari. Oni kona ni kapunga na to kita nanga yelpeiri yom tiora ki. Apun peni ni katawa ki pana apun peni roi nes misin eikai. Ipukin kamenua ya roi ya rapota nameta on tutukoi katua ni pai na kon mevo.
0: Misin ipukin teisi materenna. Are kapunga na ki nga iron BUP. Na misin tawa ni kanon pong are kapunga na ki iron demet. Akatawa ki pa anes roi on eira nape isin tawa rin tiyo nape. Rinanan de international standard of units kete sai. Onna ki onika iti ni karaka te mai sini mani. Ari nape ka nakon de consumer kete sa kapunga na di service.
1: Ngayon, sa kaurin nga gina na pong the metrology day in the Rikayo, but the metrology day from the pong yung kakawaki, ipukin ka di metuan ka inipeire ng tiyan nape, yon nesin wari ay kariya in kapunganaki ipukin tau rawawata, tau wapaki o tau misin, o tau wanwin te pa, o wamay siriki ipukin te yokin pa inanua o pen na kusinanu ko ba anayra ta ka inipeire ng tirapate ay kinakin the International System of Units, KSI. Kapunganan tau wapaki o tau wanwin te lita, yon na pera kilipes, e punrang inipupuki, na konikinaki na onimekinan na perante yo kinipay na nua o wapen na kustinaniku o wangan seves sa ikameno men men mekinan.
0: Aya, the World Meteorology Day. Puntipong nga na kay pena. Aya, kati metuaki kauringanan ikatuaririkin tiyo ang nabe o wapen na beki. Libes, are eira po akong tikauringa yo. Sika ko nga parikinakin kapungonanin ni sintawarin naron tikainikasine paing taurawawata tawapaki mita ibukintes o tiran no tauritan tapa o amay siriki ibukinti yukinipay o tipo pa inanua o nakopin siraku seksi ngaya mayay na pahana tuwa kilipas ibukinti kainikasine ati metuwa tipo takin makuri ibukinikanipa business o koropa yo popos nika makuri ang at Meteorology Act 2021.
1: Nibutuhan the World Meteorology Day in the Rikayo upon yan a program sa bota kinamakuri at the MCCIC naron na ikay. Tuhan upon karawakin ko ang urari na nun teririo naron tinimewa kya karawan the workshop men nana skateboarders the meteorology naron the poor KNSL, KCDL, KFL, CPPL, KCCI, Air Kiribati Limited, PUP, the Boroi Travel Agents, Fish Markets, Gas Stations, o tinua karawakin ko ang uraan kaban na kutaro at inyayon na peso at the road show. Nipungin Roy the World Meteorology Day. Ang nakatik Roy the Bota kinamakuri at the MCCIC na ko'y minikapenin na napong the Meteorology Day on Kiribes. At ipong data kanuan te pameron tiyo ang nape at the World Meteorology Day buwate nga wapimaw nuwa.
0: Kam na pa! O!

Kupin meton ro na inara awan kakpus na wanti nga po ngayo. Ikukurin ko sa hamtain ka yay pun si wapu iriki abrawin song ra ipun si tepun na rikiti minis. Enang itira isuwa ki. Ngayari ipun ti meton na pangkain busmai ro kontara antara po nga nisuwa ni mewa ki tapuro wawa wa isuwa ni mewa. Nakoy mkoy yara ko kan nang hanap pa namin kakatikiroy na wanti nga po ngayo nakoy yarom. Or ki na ko yam kura ka ki kwararuan ako mga ngayon na wante ti nga po ngayon. Wawang na pe ni kukuray, ndo na ki unungong ram yon mewri FM 89.9 na rawan kakpo sa ti tiri mewa ken na wante ti nga po ngayon.

0: Ahorita dime, Wag.
1: I am
0: Everything Now. I'm going to mail you a quote at a bone, man.
1: This call is being recorded.
0: This call is being recorded. Ke tetap ni magur ya di ya kata uro akan wan nam ni mewa akia na wan ti ting apa ngayu.
1: The MTCIC.
0: Ay nang isro ay ti ti kahan ke the MTCIC ke ni mangan ay the Metrology Division ngayari ay di ya mane na kan wan nam ni mewa akia ti ting apa ngayu. Ano wang ati kroy mekan? Nang isro na pende.
1: Angay era pa. Ade teman baik yang hati kira yang hati kira akan wan tepung ayu ay ipenin nua kime temerung hati kira iya nasiu ay temarin nana dayday bc ay akan ipenin temuan semesta. Ingin kita tukeru aja nabe nasib wakin di taking source me TPS ya Tom dan dari tama me ni me desa ke ITC ayah tukeru awu awu pilih di tim tim saya ya mana ngana ben tak jalan hari ini. Is Saint John. Tapi kira ye, nanu naya tain day. Sepong ayu, tapi kira awak tak naya ari, ari kira orang tu nerung. Ay, tapi kira awak tu ni mewah, kira ngai dah ikhain ni katanya. Era apa?
0: Oh, kura parigi nam kakatigiroin na nawante nga po ngayon may yon. Pero may ganiki, o kakangay ti, o yakatigiroin riki, am kura kike, ki roa magi ko, kumana yun nam kakatigiroin na pe nawante ti nga po ngayon. Ay, punti na to, anapang kayo, usmai rukong tanang tarapon yon, isuwa ni mewa kaya, taburo wawawa isuwa ni mewa. Sinagaya ka mawara tarapon na ako sa iyo. Mewri, ti ni mewa kaya. Mewri tini mewa ake. Ako na mewri nge, kutari pun, meya. Mewri tini mewa ake, kutari pun, meya. Tarana yeyti, taka angan akong naratari pun na anki. Ipunti meto na pang kay... Busmayro kon tanan telepon yo ni suani mewa ke ta pro wa wa suani mewa na koim kiero ko kan nga param ka tikiroi na wanti ti nga pung ayo kay pun ti metuan mawa tirai ni pukim.

Indita,

0: Kurapari ki nam katikiroi na wan tinga apung ayu men nam tapero koti me tuan rona ye nara kakpus de tinga apung ayu. Yari tadi kita panan katikiroi na koim tira na kukan wan sipangam ina tikiroi. Hari ki na koyam kuraka ki komani ye nam ne nam katikiroi na wan tinga apung ayu a kwan tanya pa apun pen. Nong wana pe on kukurai na ye tapu. Men na ye tapu kin nong wurai yo ani mauri FM 89.9. Ai pun timi tuan pe angkai bismai rokon tanah antara pun. Yang isu ni mewah kita, tapi rugu awal isu ni mewah nak kau mungkin ada kau kan nang apa ramai kata kira ini wanti tinggal pun ayo. Sina tahu ramai mana bersemaya terpon ya kau sayu. Mewuri dini mewah ke?
1: Mewuri.
0: Aku nak mewuri kiri kau kata terpon ni. Enggak,
1: jangan jora.
0: Aku nak mewuri kiri mewon peom mekan, no ayah kau ngaji. Kang ay disirak na koim kan na wanti nga po ngayon. Kira ito tapo ni Makuri ari esponsa na ti tinimiyawa ke program na wanti nga po ngayon.
1: Metrology.
0: Ay rangis roi ti tirikyan ke ti MTC ni mga nga nari ti Metrology Division na nari wani na kanwan namin. Tinimiyawa ke na wanti ti nga po ngayon. Kano ka ngayon? Kati kira ngayon.
2: Pen kupun pen kukurai ke, naku am katikiroi na wanti tinga apung ayu mekan niki. Yari tangan ni teperan katikiroi na koim. Ena tikiroi kan wan na minga apung ayu mekan ni ariki na koyam kuraka ki komani veyan. Am katikiroi na wanti tinga apung ayu. Sina tauroi mo ni bismara tarpone ako sa ayu. Mauri tini mewa ake. Aku nak mewuring ke kota kota Repon Mei. Mana Roy di mana? Mewuring di mana? Aku kota Repon Mei. Mewuring ke kota kota Repon Mei. Mana deh? Mana tu mana Roy? Taran na yaiti, takangan akong naratarapon na ni Kiyo. Ipun di meto na pang kain busmayro kong naratarapon yon. Isuwa ni mewa kaya tapuro ko awa isuwa ni mewa. Kaya ipun di meto na mawa ti tirayin ni Pukim. Kaya reko kanang panamin katikiroy na wanti ti nga po ngayo. Awam ta yung kay tipi mawano waro ay timinis. Nakon wanungwa kaya nung uram nara awan kakpos na wanti ti nga po ngayo.

0: Nauri di nimewa ake kutare pon mei.
1: Nauri.
0: Nauri ki. Kutare pon mei. Yo te pana o ngi wara wara yo ko pana o me kan wara te pana me kan mauri din me wa ke wara wara te pana ha tarane pun ye ne pati te tarang andara tare pon nan ki ay bin e bun ti ne to ne pe ni mawa tirai ni bukim ko yero ko kan nga panam katigiroi nga wanti tinga pungayu.

meni mi nung ram na kong rara sponsor ti rani me wake na wanti nga po nga yu ya karo koi ro na naratay ni me wuro it minis ti min wanu wake ngayari na mga rita kanwan nung ram na ang kotan watari ya tangir kinakunan na wanti ti nga po nga yu na koya tantara ruwaya.

diriiray The William Cowood Memorial College. Yay tiang aribos na karawak na konti pong ngay. Takanime pong wapuy mea wawanime. Tetapo William Cowood Memorial College. Tetai tiaw arwaywa na kontiawa tenua ndepakantahi. Pon teribos pon towan at tara. Kama apusia kipa kama apenin roko pa iya ina petimeroro na koimi ibukia miatei. Ndeita kime ayo takauring nape pa atei aki aswai paka ayakametuar me roya. Kama kauringa kinape ikai pa anang diai nikaisakaki ibukin tsemuan. Kamdapa awane meiroun temetanui o tandeiri.

0: Noni, Menna Campana, and Waterphone. Pataya and Kai, Yaitayan Nakan, Nipakanpo, Yon and Garbon Waterphone, Yanka and Apakanpo, Waterphone, and Montemeteroin around the Samsung, at AO6, Nipona Tibuwa Pimerwell, a year never met and a case, a Yakapona.
1: Yan Kami, Kuanamati, and Nathan and Samsung.
0: Payer can make even a Kawarik and Omnayu. Tayo 7, awo buwa tipi merwai wa po nang kai. Apun po na roi, wabu buwa ni merwai merwai wa. Kowara nan. Temoto yi 14, at tipu buwa tipi merwai wa. ZTE 835. Tipu buwa ni merwai wa po nang kai. Kowara na pet nan. Tenubia yi 70, at wabu buwa tatara po nang kai. Apo na roi, punu wabu buwa ni merwai wa. Tenubia TV 80 Max. Wabu buwa bi merwai wa po nang kai. Apo na roi may maina. Wapupua, ono bimbe wewa.
1: Anaya, anaya, ngaya mwante kanganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco, e wapupua bimbe wewa te tara pona, ankai. E popu kita wana konu wapupua wapimbe wewa. Tablet ay kata uroi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9. O e ponu popu kita wana konu tini pupua ni mapimbe wewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupua rupi meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon o nipopua ni meapui titara. Kapu ang kai wawa de Samsung A07 o inareki rong teni meapui ni present de paka nipo yon na mkau wawa antarepon at de A07. Inareki nane ang my phone at de 17 na kakina nako o tapio wari kitarepon ay kata uroi na nun peira. Popa ingay payake o kyo kitayin.

0: the new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kanika urungay ko, mati ka wa the new super plan.
2: Yani yung, narumay yung kusyon ng dati super plan. Yakani na ngay kay ko ni karo ko.
0: The plan are yon eriki.
2: Ayer kareke e wore neke. Mele kapong lan der super plan si nene bu tara o rego. Nene bu tiki ka pai tata o te bu na tanga de minisyon de tete ke de semes.
1: Ki kareke to wanna point to know what the gigabyte from data. O ni me fopo te minisyon de tete ke de SMS. Si te nu de tara po na ina no mo pi me o tsiava.
2: Ayer oria sta to wanna the book. O ni te bu wore ki super plan ne ka yenako. O ye te gensua aki kona ka ida ki na ko ye. Ipukin te bu roi. Yeah, and the new super plan.

0: Tunga nati kidin peg bukin menye ki yakim ka. Karawan ka peyang kidin peg, maka sinye ki ni kidei dari kinta kawain te tayere na ribuwa kiyay. Kari ka tem, ka kiri pes te po puto.
1: Kapoana te green bag. Yagi rupu te green bag tracking te kwan meyagin tayin te kwanu. Rita ki on the sex no kontenan pa isuwa te nuwa kia, awa kia o nungo tuwa na wowa. Oho, sa te tapu me takawa rupu mea kayay, mkai nisme aki di kwanu meyagin bag. Sa wayang kati me toa tera pa, kiri pes te po puto.
2: Kawakin ang bengem. Tay ka rin na kwam ken, imaan sa kawain.
3: Nego, bukin tira pa nakit ka rin na kwam ken, ang kayyeta niya kanuana.
2: Bukin ang papunta pem mambengi. Nangaya kawakin na, ipukin isakin na pem. E kiripes te puputo.
4: Naurit kan kiripes. Kung tinito nyo ite International Day on Biodiversity, ito nape ipuka meruwag in tepong ngayon wabi mewuwa ni may nakatuwa ririki. Tapos nyo may bugini pong intereta ni mew, ito nape intereka yu wawa tanga wabi maunawa, o ipuputo yon arakakam makuriya pera ipugin rotakin aron nape. Kinibes to wala may ipukon nape ito nape, ali ipuuto ka tapuka meru, ipugin tepong erang ni kakawa kayo. Ike na tauroin, karape pera na kuya tapotan naman tarungurungun, anawag na tautea ka ni Kinibes. Ari esen koroi ni terai kako kokoro. Ion kawakinan no taruruan terita ni meu di Eropa. E na tima to ibu kini meu roin, mengo roin, merudunin, ori kira kinti kini bas. Terita ni meu, puni ngayo in ka upaila na rata panin. Ni mua mei tari au aon tiape. Ari erike bai yei o in kanara, ni mera arapain no orak, arakarike mani, o mora arariki. Ka kawakina ibu kin anamakuri ni kaitara kanganga. Ake iri kiri kena bibita kini kamu ni tepung kita climate change. Ena kau rawat tepuk kamaru. Ni kau ringa iyo iron tepuk tak kini makuri bukin environmenta. Apa? Aku rikir kian tu nuni kini kita melat. Ni mangan ada opsin teraruan tu tapalin kita ECT. Dona kita merapata dorong dikira ke. Dorong di environment youth club. Aku tapi warigi ni kau rawat wak ni dorong tu nuni kita. Tak kata ibu ibu. Aku tak kisah. Ada anak poka tu tokoa. Anak urupai bibita kini kamu ni pung. Aku ya mama kuri urupai. Amata. E kakawa ki rura ni kapele to waye ni karike pegi o ni pupu ki me pota ki o rapa tai kaka kokoro o pun te pota nama tan tapono ko yoni kiribas. Pasinata I kakawa ki na opungin o pungan ang tirita ni meung tara ruwa ipa o man na ki rota ki. Ai ka itake uwa maguri esu kona ni koroi pa pokan tara ruwan ara deita ni meung. To wana katokan takarina ko meyang ina ki akaka uwa. Katokan akawa ki ni ika ikawa ririke ki akawa ki ni ika na yetai ni kapung. Tenunga unika ki ni tetongo. Aw kain na marakin na kaya nako. Awa, tararuan tabon kapong ibugiya men. Ni mewa, katokan turupay na kun merin tali awan tiapin na kaya nako. Aw nana ayapon tau ibugin kain na nun me amusu. O nawa, liyakin niya kain mwengara. Tarora kain na rakawa pa anakonan nota. Ni kakawakin naralita ni mew o ni karikipay ni buka tararuana. Isuwa, katokan eriyakin naroka ikakakawakin naruntutong. Awa itakawanua kawakin na ni mewun. Tiene autoten tani e ora tena sin kribas sa wayan de itaki oni karike pe itararua ni kamenua oni katime toara de itani meu pugiran kai on tai kararugo kai kribas ni

0: kuna mea uri ki nkoya kwa goya go kwa teme to no ra yon panan mea uri FM 89.9 na wante tinga ponga yu amta inkai wogoro ite mini simin roi wa kin no ra mi mea uri FM 89.9 sarko naratai resina ngwa kina I kanwa nara program ya teme tenna no ki kuna ki atangira kina ko ye yon panan mea uri FM 89.9 na wante inga ponga yu ngayere nkoya ra kotoko pa ye kuna mea kotangira pa Inang orang yang nak kita wanti ngapung ayu yon panahan mauri FM 89.9 no. Kuar itu kiki ni message no kan nara Facebook page PPA mauri FM 89.9 no. Ya kuna nape. Dari suku men no studio ipai di kita ramai kai. Ikan aku ikut nama rakyat tangi dia pe. Inang orang yang nak kita wanti tingapung ayu. Aku kura ini kuasa pa. Am kampanye tentang ini. Ngayari responsan kiki amanen akan wanam metenda no. Ibigin kan wanda mi nga po ngayon. Sinakay na kuwa mo na kunda na kongurara sponsor. Ay, mina sa tauroy na piyang kanin. Ibus maaita na metin na no. At kaya tangira kina kuya. Iyon pa naan mayuri FM 89.9 na wanti nga po ngayon.
1: Tintanini, tintanini, tintanini. Naiko, kung ano nga para pa tira ang na-services na ko tikampan na atin tanini.
2: Ngayon, nakakaungo roi pan nabuti ko ni Kaurin ko ang na-services may na-products ang may kampana atin tanini. Ay kay tabi wa nakako may ang na-services din tanini ibugin po kami. Ang na-electronics, nakakinan ako. Naroon to wa na kundi yung laptop, keyboard may ang mouse. Protectors o other city.
1: Away na pala. Away na naira. Kurra pa. Kurra pa. Kurra pa. Tintanini.
2: Sa kisingay man na suang ko riki. Yay na pata yan ink o toners ibukin na mi printer. Naka na na.
1: Yaramani. Yaramani. Kurra pa. Kurra pa. Ako ay taw.
2: Si tinaza na pa ni kapon ako ha. Kasi dish ibukin to mami mete internet. O si ibubukin na pa ibukin na mi wifi. Kikanimakin na mi wifi. O anakangangan ako.
1: Akantawa mo? Ako wala ka para na ko patira di kasi fake dish.
2: Eh, di kasi fake dish punto wana ana services tintanini. Ari iti meto ang kainwaki o ni kapon ako ha. Ibukin to mami mete internet. Ayo, ari ipe ni pusina. O ni pirimaka. O ni fast ana connection. Ari kuna po nika kuwa kana kunoria nika poa nipona eh kuna kina peka kuwa nte po inano si popo kina pepe kina wifi installation kikani makina wifi me anakanga ngana ko
1: oh ila para na serious tente nini yu baya e kuna ala pentu maila na nani ngani ngani na nape ay ka kuwa koro ganun te kasfiktiks yara male tente nini me na kasfiktiks
2: in aspun kuna ala pentu tani ya mipa ya kikam tangiri meirora Aki akia inano ipeira. Si bubo kina bebukin katumea kina mintanet si Johan nam Starling kikana kukabua mente tapotowa.
1: Emmanuelei!
2: Sikapu ina kwa nape tayen solar systems o sikuna nape ninstalli bukimini katene.
1: Awali matayini kina tintanini anakopa ya yuwa disura. Nkaya tebe nikilake puwanteis. Ikuna nape ninstalli bukina. Yara kilibas taitapara.

0: Mama ko kurek. Pwede na nga ko tintani. Yan at tauroin po ako.
1: Eh, tarpo niya tintani ni. Ibukin po kami yon na nanampa. Eh, suwa wo wakya. Wo wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa akya tapar tenwa. Nimewa nimewa nimewa. Ki isuwa tenwa akya towana wanwa. Towana wanwa wanwa. Ki email na kon estmoy@tintanini.com. Getimonipe@tintanini.com. Ki kawara anamanga tintanini in the business port complex. On pun na namin ibigin ito.
0: Yung wala di kribas, tayo para. Yogi, ano mataro atin tanini ibigin po. Kam, dinanon na pahay na makulin na takaw ay kapo. Dinanon pa niya, ano may ngam, dinanon teritak. O, sexy ngayon. Yon na dito nam, matis mentay.
1: Kamra po, kam na tikiroy, mayroon na may kampana. Eh, tintanini.
0: Yaman!

sinang tauruan kan ni. Ni busmae aramon metin nano na wante tingapo nga iwa ya kangay te kana. Mauri, ya busiko katangan kunan tokanikai, te tokanikai maniape, evena ape yang pa sa ngongura meikai. Korapa. Korapa riki Ruru Ray men nam tabaroko te me tuan rana ye yon panan Mauri FM 89.9 nara program me te timetin nano na wante tingapo nga iyo. Awa yung kanye kunam meroko tang dia pe nang raya kinek na wante nga po nga yu yon Mauri FM 89.9 tokani kay maniape ewe na ape ya au kantani nga pe na pun miyaw nanom nga ngora men nam tapu roko te meto anro na yey na wante ti nga po nga yu.

Sa na mga tauro ay ikin pusmayara metendan no, ay tangirag na kuna, mayroon susa ni sari. O yaka nga iti akanti iti metendan no ayo, mayuri FM 89.9, yapupusi iti kuna ay tokotokan dipem, pa nang kanako akay na may kay kurapa. O kurara pa riki, susa ni sari men namtaparoko ti metuan roon ay na wanti nga pong ayo, yon mayuri FM 89.9 nara program iti metendan no. O yung kanya kuna maroko tangidya, tokotokan dipem. Hukan tanya pernah pun pernah aku kainam nam tabaruk tema tuan rana yang yang mewuri FM 89.9 na wanting apa ngayu.

sinema nga tauroi na pen bisma ya tim timet na no ri yarqo na wanti nga pung ayo ya ka ngai te kana mauri fm 89.9 ta yo ka me kwa ka tanga na pe kuna ni mera ke to korana pa ka nga ki ana siu yon 007 pikini pe o ai ka swai me nus o ai ka ausi ni karo ya makuri iman ro kon pe oya ni makuri korapa Korapar ki akori tongarua, men nam taparo ko tima tuan rona ye yon panani meori FM 89.9 na wanti nga pung ayo nara program me timetin nano. Awa yon kan ye kunan meo, ero ko tangiria, kunan meara ke itokorana. Awa yo kanwan na ulile dine, ibukin kunan apera ea katubi pia meara ke yau kantani nga pa inapuni pe nunga nano ye nasim na wanti nga pung ayo ni karawakin nako ke kaitara kin nako sipangayan na wanti nga pung ayo meikan.

many mi nongram ni kunam ti tokorana yo tokorana an ge de apera ya katu bi pia mera kei a ya karo koiro ro na ratai na wanti nga pung ayo na program ti meten nanu e ipun si su wari ki temeni sa ina ngitera ruai go nga ya ipun teme to na pe an kain busmai dana meten nanu ge pu pusi kuna ki atang rek na koya yo ani mauri fm 89.9 na wanti nga pung ayo ngko ya re kotokupa ye kunam me kotang ya pe na kana kwak yo an Panani Mauri FM 89.9 na wanti nga punga yuwa kwa message kende itakina kwa nara Facebook page PPA Mauri FM 89.9 na yako nana pen desu kwa meka inu boge kwa nikana kwa kunam na wanti ti nga punga yu sina tauro imuwa ni pusimaya arameten naro ali ya roko detaye yu o ya kangai teakana Mauri tayyoka teguna ari atea intakane inai pa anawusi muwa nikana kwa kaina Nasiwe ni chionia tere ipuwa wii me sipu ten tom o ni chionia sendi kura arapa. Kura pariki sendi kepa me namtaparo kwa teme ato. Ndona yeyo anipanaan meuri FM 89.9 nara meten nano na wante nga punga yu. Owa yu nkani tekuna ate intakane ini. Au kantane pehne puni pehne nuru waki kaina me ilo wii sipu na wante tinga punga yu me ikandiki.

sinemanga tauro ina pe ni busma di timetim nanu ari yarko na wanti nga pong ayu ha yaka nga ite akana. Good morning, FM 89.9. Ya pupusi kunan Korea ari ana yaka inte wins may Korea. Ya pun katikero ayya. Yai tariu me maneu. Ya antara Christmas o yapi meme. O ipun na usu ni kapene inang misini kami. Kura arapa. Awatapu karewa mei Wellington, New Zealand. Kura arapa. Kura pariki. Awatapu karewa men nang taparo kote imetua. Dorona ye yon panahan meori FM 89.9 na wanti nga hapung ayo nara program me timetin nano. O ayong kanye kunan Korea. Ari anak yirou ya kante te wins puni mei Korea. Pa reitan nam katikiroi na koya tarim o maanem. O ay pun na musu ni kapeni au kanta ni nga pa pun pe nungo na wanti nga pung ayo o ni kukura ina pe. Nungo ngoraya yo ani meuri FM 89.9 men na yata pori ati metuan. Nungo ngoraya iki na wanti ti nga pung ayo.

kupun tema tu an rara na ina wande ting apa ngayu am ta ingkai wabu ini mewa tu minis nakon tebu ina ke no ram yo an mewa di FM 89.9 nara program me tema tu nana sina tau rawing kan ni mga busma yan pe tema tu nana ya roku na wande ing apa ngayu ya kanga ite kana mewa di FM 89.9 sabu busi kuna ni mearia wian diro tario pa sina kami aura no ngora yai ina nun anapong anapong ngayo kurap kura harap hariki sina tiyorai men nam tapara kwa tima tuwa ndona ye yon panani meauri FM 89.9 o yon kani kuna ni meari ya wean tiro tario hari kwa tangiria pa ya na ngurayak naki na wante tinga apong ngayo

0: kok ini kapal apa apa tira anak service sih nanti tekan pada ayatin tani ini.
1: Naya anak kakak umur Roy pada bukti kau ni kau ringko anak services me anak products ambil kampana ayatin tani ini. Aikai tapi wana kakak me anak services ayatin tani ini ibukin kau kami anak electronics me kakin anak naran tu wana kontennya laptop keyboard me anak mouse. Protectors o other city.
0: Awai la pala, awai la leida. Corra pa, tentanini.
1: Saki singa yman na swan koriki. Yene peta yan ink o donas ibuki na mi printa. Neha nana.
0: Yerramane, corra pa, akwa haitau.
1: Siti na zana pe ni kapon akwa, Pacific Dish ibuki to mami mete internet. O si ibuki na pe ibuki na mi wifi, ki kanimaki na mi wifi, o anakanga anako.
0: Akanta wamo, ako wala ni kapara nakwa patira di Pacific Dish.
1: Ehim, di Pacific Dish punto wana, ana services tentanini, ari iti meto ang kain waki o ni kapon akwa, ibuki to meki mete internet. Ayo, ari ipe ni pusena, o ni pirimaka, o ni fast, ana connection, ari kuna po nika kuwa waka, ana kunoria, ni kapua, ni po na, ay ako na kinabika kuwa waka, nite po inano. Sipupo kinabibigin ng wifi installation kikanimakin ng wifi may anakangangan ako.
0: Oh, ay na para na series tentanin niya yun. Baya, ikunalo pinto mayla na maningan na nape ay kakakuro ganun te Pacific Dish. Yaramane tentanin niya may na Pacific Dish.
1: Ing, ospun ko na na pinto taniya mi pa ya kikamtangiri may rora. Aki akia inano ipeira. Si bubo kina bibukin katumeki na mintanit si Johan Nam Starling kikana ko kapua mentetapo to wana.
0: Emmanuelay!
1: Ikapo inako na pata yung solar systems o siko na na pata install ibukimi ni kapene.
0: Ang wali matay ni kina tintanini anako pa iya yuwa disura. Ang kaya tebe ni kiyala kipuantiais. O yuko na na pata install ibukina. Yara kilibas, taita para. Mama kukuraki. Pagkatanin nga ko tintanini, ina tauroin po ako.
1: Eh, tarpo niya tintanini, ibukin po kam yon na nanampa, eh, suwa wawa kya. Wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya, taparo tenwa. Minewa. Ki isuwa tenwa kya, to wana wanwa. Ki email na kong esmoy@tintanini.com. Ke ti monipe @tintanini.com. Ki kawara anamaka tintanini, the business code complex, On pun na namin ibigin ko.
0: Ewala di kribas taita para. Yogi ala metero atin tanini ibigin po kam pinano na pahin ng makulit na pako waika. Po pinano na pahin yan may ngam pinano na teritak. Asak siya yan. Yon na tapos na matis mentay.
1: Kamra po kam na tikiroy mayroon na may kampana. Tintanini.
0: Yaman!

Ah, sina tauro ay ni busmaya ti. Timitin na no, ari at tangira kinako na. May roon pero ay tau karo. Ah, wayo na metin na no. Pero ay tau karo, ari at tangira na wanti nga po ngayon. Kunan, tepuat ang tokoro na. Tokoro sa ura-ura. Aku kata ni ngat, peroi tau karam yang nam tapero kote mea tuan rana yei, yohan meauri FM 89.9 pa, hena puni meau nanum no ran kunamayo.

sina tauruan ganni nubus mayara kapene ni beten nano ani atangira tina kunan na wanti nga pung ayu ya ka ngai tiakan rametin nano ayu mauri fm 89.9 ya bubusing kana area tayoka ni katanga ki tiani ni are in spite of everything are yani ni ya tepo Amerika me puna ani tirangais pa ai punna au katikiroi na koia au suni kapene ororo on pa paina tetangiran taina ko kope sinda pa FM 89.9 kurara pariki ne yanna me annam tabar ko ti me ton rona ye na wanti nga pung ayu o ayu kan ne kuna mare ko tangiria pa irang ora yaknek yohan miauri FM 89.9 pa am deitan nam katikiroi na koya amusu ni kapeni rorom o ipun naki ko katikiroi na wanti nga pung ayu pa anapa paina tetangiran tainok ke inanun miauri aw ayung kan ni kuna mara katang ja in spite of everything ari yana kirun tepo Amerika me puna ni tirangais

0: menimingram kunamte tokoranan in spite of everything ariana kiron tepo america me apuna ni terangais yakara koiro ro na ratai na wanti nga pong ayu wanu roi de minis imin de puina adta yu are yaro kuna pen toki na kanwan nara metin nanu ki kuna ki atangra kina koyo yon meuri fm 89.9 kurara parikin dona ki umen namta pero koti meton dona ye nara program ayu na wanti nga pong ayu sina karapari ka responsa rakam pa natin tanini ngayari responsa na kiyamanin na kanuan na rametin na no na wante iti nga po ngayo. Sina kayo na kwari kinakon na akong rara responsa ibigin kapanian ng rara de naray nga po ngayo.
1: Tintanini tintanini tintanini Naiko, kung ano nga para patira ang na-services na ko de tekampan na atin tanini.
2: Ngayon, nakakaungo roi panabuti ko ni Kaurin ko ang na-services may na-products ang may kampana atin tanini. Ay kay tabiwan ako ko may ang na-services din tanini ibugin po kami. Ang na-electronics, nakakinan ako. Naroon to wana kung tanyang laptop, keyboard may ang mouse, protectors o other city.
1: Away na pala, away na naira, kurra pa. Kurapa, tintanini.
2: Sa kisingay man na song ko, Ricky. Yay na pata yan ink o donuts ibukin na mi printa. Neka na na.
1: Yaramane. Kurapa, ako ay taw.
2: Si tima zona pa ni kapon ako ha. Kaya si fictish ibukin to mami mete internet. O si ibubukin na pa ibukin na mi wifi. Kaya kanimakin na mi wifi. O anakangangan
1: ako. Akantawa mo. Ako wala nagkaparan ako. Ba't tira di kaya si fictish?
2: Eh, di kaya si fictish. Punto wana. Ana services tintanini. Ari iti meto ang kainwagi. O ni kapon ako ha. Ibukin to mami mete internet. Ayo, ari ipe ni pusina. O ni pirimaka. O ni fast. Ana connection. Ari ko na po nika kuwa ano ko noria nika poa ni po na ay ako na akin na pa kuwa wa nte po inano si po po kina pa ipugin na wifi installation kina kanimakin na wifi may anakanga nga na ko
1: away na para na series tente nini yu bagya ako na ano pento maila na naninga na nape ay ka kuwa koro ganun te kasvitix yara mane tente nini na na kasvitix
2: ing aspon ko na ano pento tani yami pa yake kamtangili mayroora Aki, inano ni Peira. Si bubo kinabibukin katumekin na mintanit si Johan ng Starlink. Kana ko kapuwa, mente tapatawa.
1: Emmanuel Ray!
2: Ikapuhin ako na pita yung solar systems. O siko na nape ni-install ibukimi ni Kapene.
1: Ang way matayinigin natin tanini. Anak ko pa yayuan. Desura, ang kanya tabi nakilala ka puwan tayis. O yuko na nape ni-install ibukina. Nyara kilibas, tayita para. Mamakukuraki. Pwede na nga ko tintanini, yun at tauroin po ako.
2: Eh, tarpo niya tintanini, ibukin po kami yun na nanampa, eh suwa wawa kya. Wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya, taparo tenwa. Nimewa nimewa nimewa. Ki isuwa tenwa kya, towa na wanwa. Ki email na kon smoy@tintanini.com. Ketsi monipe at tintanini.com. Ki kawara anamaga tintanini in the business code complex on na na main ibigin ko.
1: Yung wala di gribas, taita para. Yogi, ala metero at intanini ibigin po. Kam, dinano na pahay na makulin na pekaw ay kapo. Dinano pa niya na may ngam, dinano na teritak. Asag si ngayon, yon na beto nam, matis mentay.
2: Kamra po, kam na tikiroy, mayroon na may kampana at intanini.
1: Yaman!

0: po ako, kawal, wala ko, kung nakakaya ko sa Roman.
1: Ay, nakamanunuloy ako. Nandita po yung...
2: Ay, wah, hindi po na tebe, niya kaya ang doon, duwan. Ang kaya po nukita, hindi po katay. Na, sinimilaw na ang kaya kagiwa, at saka rin sinuwari, kaya ito yung wala.

0: yanaga yakanimeng a re gona betaenta ga bospaseng ke
1: eng ne e jone ka ne jara jara
0: ai ka go ngora ara sameng a ngora patirati ya ga nte botoni yango e bukenta ga bospaseng deriri ke ai
2: eng yon ga waina ni menga waki ta ga wo one round ni ga bus pasin ibukin chora ke de trakoma ari bun ora kin te meta ot escape is ke te meni ngo me na poto ni yango teriri ke yo e ga ngai te ga na pai na ora kin kai ibukin sa ke ni kunim o meru rungini metam

0: Nakay, puncho ko awa nang nangalaki, anak abis basin cho norak.
1: Iyang ni, o takapos basin nani na iya.
0: Mende tapo ni makuri, are tabi ma orakin te meta ede truck oma, awa orakin te kun ede escapees.
2: Eka meto ka tibuta ki bukin te meuri ako toki orak, penang mga tauroy nung wakin na nakapos basin yon, orakin te meta ede truck oma, awa orakin te kun ede escapees. Ketemen nyo mo, inanoni may diririk ya iyo. Tepupusi ya mi bubuk ya mi butuh kanako yanis. Nakawas yan na minyaus. Bukin kabutakin basin na ikay.

0: Kanga yak yuta roy. Yerang kaya kani kabuta ki pasin na ikay. Ay pun ko ako rin dito ako ma. Para kin timeta at iskibis edimen ni ngongo. Yan ang nyuminu ato.
1: Sinang lawa tayo rom. Wag yuta na rin na ara kaya ikay. Kakawang oray. Wakuha ni metata. Ang tukiam na nawawa.
2: Inariya ni metata. Pati trokoma kia ora kin demeta, meti skipis kitemen nyungungu, pun nora kai karangin nevevi, o si tepu warun neveya, narun, te bohani pai, kitekuni kai, me egia irona menin ti ora kin, narun te tara, te kaveri, pai ni mesu, awa mai siriki. Te mehan te tapu epe susu, kiera vata ometa yai. Awa itau tawan ti ometa, egia irona menin nora kai kai. Mekoa korona, pati trakoma, ewe mentienangu, nkane sikura metan tiwameta, egia irouna meninte trakoma. Hoye menga kusana konti menna.
0: Tira rowe na koroya, pena kirege irou te trakoma, metiskeipis. Edangini kakawagi. Poko na kati metoa, awani meagwa kina titipope meteranya isaki, metitoa. Kati metoa jakaka isaki. Kapunga na roi jakaini pia kantaino. Awatara ruwaia, payana isaki roi. Awaipunna mkoko anime kina koni mekina mpasin, aikana kaputa kina koni miingami. Ipukini kamenuwa, menora ki aikai. Yakakawaki, penaria ini kuro roi ya mtoos, aika uwa maisina. Ipukini tiwara ki, at escapees. Ipukina pana makure temuantoos, Isiringa te men ariyonte kun neek siringa te bunumwa. To wana te wiki imina akwa mangani me mka uwa ntos paana piyepene siringa ki bunumwa aki aspame ngaraure. Kana yeki muantaini pa ino oraki yaki aina konani kareke te memera nubuo ki orakin te kirine. Te trakoma ngana yeki muantaini te tokuwa ki kini pa ino oraki yaki aina konani kareke te metaki. Sa ngara botoka na koyanis ngana aroko ni miyengara ibuginta kabusi basin payata kutete eka. Iroide ini kita tokuana, nakon gak tokuana.

0: Menang kampana, I wore the foam. Pataye angkai, yai taye nakan, nipakan po. Iyon na nagarabo ng Vodafone, yai ngkai yan napakan po. Vodafone, amon te natiroy na ronde Samsung, at AO6, nipona te bubu api meriwew. Ayay rin na anakis, ayake po na.
1: Yang kami ko ay mga kive na pe ng Samsung.
0: Payayara ka na kive na ko, akawari ginanom na yu. AO7, ako bubu at api meriwew po ng kai. Apun po na roy, wabubu ni mebi meriwew. Kowaran nan, te moto yi 14 at te bubu at api meriwew. ZTE 835. Tebubu wana mebi meruwai wa poona nkai. Kuwara nape nan. Tenubi ya vi 70. Wabubu wa tatara poona nkai. Apoona roi. Punu wabubu wana mebi meruwai wa. Tenubi ya TV 80 Max. Wabubu wa bi meruwai wa poona nkai. Apoona roi maimaina. Wabubu wa. Ono bi meruwai wa.
1: Anaya anaya. Ngaya mwante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco. Wabubu wa bi meruwai wa tatara poona. Ankai. Ya bubu kita wana kon wabubu wa bi meruwai wa. Tablets ay kata roi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9. O ye pun pupu kitawa na kon tini pupuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay si pupuwa rupi meruwewa. O nipupu kitawa na kon onipupuwa ni mapi titara. Kapuwa ngay wawa de Samsung A07 o inareki yom tini mapi ni pesent de paka nipo yon na mkawawa ntaripon at de A07. Irarikin nane ang my phone na de 17 na kakinan ako o tapio wari kita repon ay katawroy na nulpeira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

0: Pagonarini naman na napuroy Vodafone yon de data.
1: Orang kay Tawana, Star 301, Ote Pogi, ibugin ka rin ang Tepororoy.
0: Tepororoy, ito pong ina, uwa tatara, tuwana tiki kapay. Tenua tatara, tuwana, coins, unuwa tiki kapay. Awa tatara, tenua tiki kapay. Minewa tatara, tuwana tiki kapay. Unuwa tatara, tenua tiki kapay. Wanua tatara, unuwa tiki kapay. Owa itabina, tuwana tatara, wanua tiki kapay.
2: Ay, materoyra, kurna pa. Kurna pa, kwaay ka, kwaay to kuna wea, kwaay ka talaga, wonderful.
0: Kororain din ang mga ina. Wapoy tatara, onowa anakikapay. Sinipoy tatara, tibuy mo onowa anakikapay. O ninapoy tatara, tibuy na tuwana anakikapay.
2: Kumuntaw, kumuntaw, kumuntaw mo na pong!
0: Sinipon, tunan. Isinit tayo ng kororoy, inatawati. Wapoy perwewa distance, sitimekapay. O yay, sa yan, suwan ako yay.
2: Yaman! Yaman!

Many me no ram kunam tokoranan may rune lady gaka. Always remember us this way. Yakarakoro na ratai I pun si tapiwari diakan no enang po tipi matawan no ram yon mauri FM 89.9 na one thing hapung yakan mga tawan no ayu. Tita yun na ritano kanon no ram ni kunam may ka na kunan nangan ko kakuriyam no ram yon mauri FM 89.9 na tapiwana kong kongra. Ake, apu toka na ko kanon ng ram, na wante ting apu ngayon.

0: Kamu na tayo nauli. Si Bundi mato na pantauro in karugoy TV na ko. Yan na miyaw si Bugyong Kuya are imemete na nung ni kanong ngura ako ni matakunipay kaariki na pamagilibas John Nabe away tipitipiki.
1: Punti pipit yaro na. Papun CM screen na tauro in mayangam. Kusika pa kati pupati taray bukini karugoy ng TV ako ko na napin nuri pa ikaariki na pamay tipitipiki o John Nabe.
0: Sasi ngayon na ang Tiano Akiriwan TV. E punti ima to na pene kapataku kuni kanuan na naus in tegi ripas are kakorowaki. Ngorokon na pa may tipitipi ki atyaw nata e punda isina ko na pang kain tayo na are itirani suwan tamon tayo ligi atyaw rawan tayo ligi. Tiyaw ay suwan tamon ng apong tipi may uwan tawano away tiyaw awan.
1: O ringa, ngay ya wakan kung ano nakapi may suwan ni nome tapen may kilipes. O am kiriwan TV ene mengroni ko na pente tayan ni ko ang uray ko. Oni kami taku ko ni pai ikariki ni kanuan na program to komete ni kai nameta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pinabas mai. Ani katanwa ta ake ina ko na nung raya ke oni meta ko kina ki yon te TV na ko iya tibota nameta.
1: Ang ko e ere ko kai na nua tere vere venam po taki si tauroi na pini ko roya na ko nere ko tangilia me pona ay meteroi.
0: Saksi na yan ang kami ministries o NGOs si tauroi na pini live ni po taki. Ay pupura ng kasi wataki ang matakwa kinana iyon de Kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ng karukwan ng TV yan mo yung amete pupuwa titara. O ya riki na penakoyim de VIP kitipakani po ibukin ng pupa in Tosin Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakea akea awawanungwa tenung watawana. Ke isuwa tenung wakea ni mewa taporo wakea ni mewa wawa. De itaki marangonong ay kapo. Ipon ka tamerwa ang matatayon pa ikarik on kami ngaroy ko ni katuwa pong Men Kiriwan TV.

kupun ti metua nam nunguran nam ketang tengnya wari rekian ki ngar ko pon roi ti pime wo te tawanu wa yo na manga tau roi kan ni de siku me kan wan nunguram am dong rong ni ki besi ki ali asan saru na men tiru ni kar ki rong men panan ki besi kin dong rong na pem me ki besi ro rong di pe ti pe gi on na

Kona mauri, nongorongo i ka pō men te rōne kariki nongorongo i rō ngai pīko a pinki. Hana rokon te pō ngai te simni upopo ki mei nō siren are na karawa i atu tuo, na koi aine a ki iei e ia kānganga. E taku tākta i oane pe ia tau men te kaini kriniki mei ina verevere pā pō ni ei a ia katanuata na koi aine a ki iei e ia kānganga na kon aine ia au āraki ki e kānganga ki airekere ki me muin te pungu pāna roko na koni e kriniki pukin muantā in tuakia. Mai muina i atu tuāna re anakona angane nga te pina kuakia ki anakona ni manga uut tuaki. Hawan karikea ki pōkaya mante siam mai nusira na yo. E takuri ki Ioana. Ke Ioana pa yei wapui wangaun me te menna aine a ki asa nga te pina kuaki. Hawan taura inga in nora ki ronde siam are ina wake na makuri mante o tenua te pakanta yei. Ana mga kita na tarawa, te si mwai, na kontakan me po ngana roko. Asa kiripa sa obisi ni maake na ya poro roi, yon takapopoika, te kiripo ki o te akawa. Rinanu ni saa inaaki na ya pia pandaita ki ari ya karoya, te po ngaya takatinipong wapuin mei, yon suva obisi. Ita kwa narongorongo te po takinakawa pa inanu ni tayin te saa ina, kita takasaa ina o katerea. Te minister te pōtaki nakao mi PC, ai Alisa Painivalu,